0: Sai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Idan muka nufi Jamhuriyar Niger, ƙasar ce ta bi sawun ƙasashen duniya domin tunawa da tsarin nan na Oktoba mai ruwan hoda ko kuma Pink Oktoba, wanda ake gudanarwa daga 1 zuwa 31 ga watan Oktoba domin wayar da kan mata kan zuwa cibiyoyin kiwon lafiya na musamman domin gwajin cutar kansar mama da kuma ta mahaifa. Wakilinmu na Yemi Salisu Bukari ya duba mana yadda matan ke tafiya ko kuma ke tururuwa a cibiyoyin da aka tanada domin wannan aiki ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: Wani gangami ne na musamman wanda ake yi shekara zuwa shekara don wayar da kan mata game da gwajin cutar sankarar mama ko ta kan mahaifa, wanda shine karo na 6 da ake wannan gangami a Jamhuriyar Niger, inda mata akasari masu matsakaicin shekaru suka fi zuwa ana duba su, duk kuwa da cewa cutar ta fi tasiri ne ga waɗanda shekarunsu suka haura. Dr. Maryama Kokodile, ƙwararriyar likita ce da ke sashen binciken duba wannan ciwo na cutar kansar mama da ta kan mahaifa.
2: Yadda muke yin shi a nan ga clinic, idan mata sun zo mun yi musu gwaji, idan babu matsala sai mu ci mutu kuma sai wata shekara. Idan mun gano wata matsala, idan kululu ne aka gani gare ki, idan ruwa ne ke tawa ta ga nonon ki ko ku nonon ki ciwo ne yake yi, idan aka gano cutar kansa ce gare ki, akwai inda muke aika ki, su ne ake kira ga center wanda ke yaki biskan kansa.
1: Yanzu dai mata da dama sun gane cewa wannan lokaci na watan Oktoba lokaci ne da ya kamata su rinka zuwa ana musu gwaji domin duba lafiyarsu a game da cutar ta kansa. Madam Umar Umu na ɗaya daga cikin waɗanda suke zuwa duk shekara domin yin wannan bincike na lafiya.
3: Wallahi na zo ne a diba ni ne shikina biskan kansa, ina shi kullum ana kansa, kullum ina ta santin mai in amfan ana diba mini a gan in babu wani masala. Kowane shekara ina zo a diba ni. Da na zo dai ina ta hankali na dan tashi, amma yanzu an kace babu komai.
1: Mata da dama dai sun gane cewa lafiya fa ita ce uwar jiki, kuma shi rigakafi aka ce yafi magani. Shine ya sanya Madam Hobi Ayuba kira ga ƴan uwanta mata da su yi amfani da wannan dama su je a duba lafiyarsu.
4: Ba wani kudi zaki biya ba, ko ni ba zaki zo a yi miki a gwada miki ga abin matsalar ki kenan. Ka zauna da ciwo yana cin ki kenan, ba ki san ba wa sai kansa ne zai faruwa gaba ko.
1: Wasu matan da dama dai na jin nauyi ko tsoro na zuwa a yi musu wannan bincike, duk kuwa da cewa kyauta ake yin shi. Amma kuma Dr. Maryama Kakodile jan hankali ta ga mata baki ɗaya, musamman ma waɗanda ba su zuwa asibiti domin binciken lafiya.
2: Ba nake shi dan kurji cikin nonon ki ba za ki boyewa ki ce a dashi ne ga dake ban zauwa likita, tunda shi cutar kansa na nono da na kan mahaifa cuta ne wanda idan yayi nisa maganin shi yau ni gare shi. Rigakafi ya yi magani. Cuta ce wadda ta yi kama macen da ta ida haihuwa, wadda ta kare ganin jinin haila, wanda ake ce ma menopause. Amma gaskiya yanzu yanayi ya kawo mun gano cewa da cutar kansar kidnan tana kama mata wanda ba su kare haihuwa ba.
1: Jami'an kiwon lafiya dai da ke wannan bincike sun ce burinsu dai shi ne na ganin a wannan shekara ta 2026 an samu dubban mata da za su je a yi musu wannan gwaji na cutar kansar mama da ta kan mahaifa. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
0: To anan kuma shugaban kasar Togo Foria Simbe ne ke ziyarar aiki a birnin Beijing na kasar China da nufin ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da tasirin kasar China ke ƙara bayyana a sassa daban-daban na tattalin arzikin kasar ta Togo. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
5: A birnin Lome na kasar Togo ana iya ganin tasirin China a zahiri cikin al'amuran jama'a na saye da amfani da kayayyakin kasar. A cikin shagon China Mall da ke sayar da kayayyaki iri-iri da aka shigo da su daga waje, farashin su mai rahusa na janyo hankalin masu saya da dama, kamar yadda wasu suka bayyana. Ya ce shagunan China Mall a Togo manyan shaguna ne da suka bazu a manyan unguwanni, kuma suna daga cikin wuraren da jama'a suka fi ziyarta. Wannan abu mai kyau ne kwarai, yana samar da ayyukan yi. Wannan kuwa cewa ta yi. China Mall na ba mu damar sayan kayayyaki a farashi mai rahusa, kuma wannan abu ne mai kyau. Sai dai alaƙa tsakanin Togo da China ba ta tsaya ga iya waɗannan shaguna kaɗai ba, domin kuwa akwai waɗansu manyan ayyukan gine-ginen more rayuwa da China ke yi a ƙasar da kuma ke taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki, kamar yadda Dr. Yao Nukunu Golu, masanin tattalin arziki a Jami'ar Lome, ya bayyana.
6: La coopération sino-togolaise a porté.
5: Ya ce alaƙar China da Togo ta samar da sakamako na zahiri ga tattalin arzikin Togo, da farko ta fuskar ababen more rayuwa kamar sabon filin jirgin sama da ginin filin

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sallama da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana dake zama zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da ni Yakubu Umar mai gizawa. To a cikin shirin zamu ji za ku ji cewa a cikin harkokin namu na yau za ku ji cewa a tarayyar Najeriya babban kotun kolin kasar ce ke fuskantar cinkoson shari'un siyasa a daidai lokacin da zaben kasar ke ƙara karatawa duk da wasu tarin shari'o'in kwantai da take da su kusan 400. A jamhuriyar Niger kuma wata babba asarar danyen mai ce aka yi da iskar gas sakamakon aman wata rijiya. Yan tawayen Houthi sun yi gargadi kan fasinjojin jiragen sama a kasar Saudiya. Amma kafin nan sai Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya karanto mana labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Jamus ta rufe filin jirgin saman birnin Nuremberg saboda tsaro. Gobarar daji a Indonesia ta kona gidaje kusan 300 tare da tilasta ɗaruruwan mutane barin gidajensu. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta dakatar da yada shirye-shiryen BBC a faɗin ƙasar. Hukumomi a nan Jamus sun sanar da rufe filin jirgin saman birnin Nuremberg ba tare da yin wani ƙarin haske kan dalilin yin hakan ba. Daga sanarwar da hukumar kula da filin jirgin ta wallafa a shafinta na intanet inda suka ce sai nan gaba. 'Yan sanda sun samu rahoton gaggawa na rufewar sanadiyar saukar bazata da wani jirgi a filin inda suka dukufa wajen bincike kamar yadda suka wallafa a shafinsa na X. Wani rahoto jaridar Bild ta fitar a wannan Talata ya nuna cewa an hangi shawagin wani jirgi mara matuƙi cikin daren Litinin zuwa wayewar garin wannan Talata kamar yadda wasu direbobi uku na jirgin suka tabbatar a lokacin tuki. Kasashen Turai da dama na fama da irin wannan matsala ta hangen jirage marasa matuƙa na leƙen asiri da ke keta sararin samaniyarsu wanda suke zargin Rasha da aikewa da su. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya tattauna da yarima mai jiran gadon sarauta Saudi Arabia Muhammad bin Salman ta wayar tarho a gogarin da shugabannin biyu ke yi na kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya da a kullum ke ƙara faɗaɗa. Jamus ta ce wajibi na Iran ta shiga tattaunawa ingantacciya ta sulhu wadda za ta tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Ya zuwa wannan lokaci babu ƙarin haske kan yadda tattaunawar ta wannan Talata ta kasance tsakanin jagororin ƙasashen biyu. Rincaɓewar yakin gabas ta tsakiya na faruwa ne sanadiyar yadda 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran ke zafafa hare-hare a filin jirgin saman King Khalid na Saudi Arabia da wasu cibiyoyin mai, lamarin da ya janyo mutuwar mutane da dama da kuma jikkatar wasu. Wannan ta sa ofishin jakadancin Faransa a Saudi Arabia ya shawarci 'yan ƙasarsa su ƙaurace filayen jiragen sama na biranen Riyadh da Jidda da kuma Dammam. Yayin da rundunar haɗaka mai yaƙi da Houthi ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia da gargaɗi al'ummar birnin Sana'a na Yemen su nemi mafaka don kauce farmakinta na ramuwar gayya. Gobarar daji a Indonesia ta ƙona gidaje kusan 300 a tsibirin Sumatra tare da tilasta ɗaruruwan mutane barin gidajensu domin da ya tsira da rayukansu yayin da wutar ke ƙara fantsama sanadiyar kadawar iska mai ƙarfi da hazo. Magajin garin Banka Belchun da Iftilan ya fi kamar Riza Herdavid ya ce ta ranar Asabar suke ƙoƙarin kashe wannan wuta bayan tserawar mutane kusan 1,000. A ranar Litinin shugaban ƙasar Prabowo Subianto ya ba da umarnin gaggawa na daƙile wannan annoba da ta addabi ƙasar yau fiye da watanni 3 wadda ta tsallaka har maƙwabta irin su Singapore da Malaysia. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin Taliban mai mulki Afghanistan ta dakatar da yada shirye-shiryen rediyo na kafar BBC a faɗin ƙasar a wannan Talata sakamakon zarginta da yada labaran da suka kare ƙa'idojin aiki a ƙasar. Kakakin ma'aikatar yada labarai da al'adu na ƙasar Khabib Ghofran ya ce matakin ya biyo yawaitar laifukan da BBC ke aikatawa a ƙasar a shirye-shiryenta da zangon FM. Kodayake bai bayyana ainihin laifin da kafar ke aikatawa ba. To sai dai wata sanarwa da BBC ta fitar ta ce tana tantabar mahukuntan Afghanistan kan wannan mataki domin samun daidaito kasancewa miliyoyin 'yan ƙasar na dogaro da kafar domin samun sahihan labarai na duniya. Adadin mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya haura 9,000 kamar yadda alƙaluman hukumar ƙasar suka nuna a yau Talata. Wannan na ƙara nuna yadda masu fama da cutar ke cikin mawuyacin hali na gaza samun sauƙinta ko daƙile ta, wadda ya zuwa wannan lokaci ta halaka mutane 4,336 kamar yadda ƙididdiga ta tabbatar. A cikin watan Mayu da ya gabata ne hukumar kasar bisa kulawar hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Afirka CDC suka ayyana barkewar annobar musamman a yankunan Ituri da Kibu ta Kudu da kuma ta Arewa. A baya-bayan ne kuma ta fantsama zuwa kasar Kenya har ma ta kashe mutum guda. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za ku ji cewa akwai mu da rahoto bisa kan yuwuwar yadda Netanyahu ke da sa'a sake lashe zabe a kasarsa dake nan tafi. Akwai kuma da shirye-shirye daban-daban da suka hada da duniya mai yayi da kuma lafiya jari da kuma ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Amma kafin nan za mu fara daga tarayyar Najeriya. Inda a tarayyar Najeriya kamar yadda muka shirya muku akan labaran a yanda babban zabe ke kara karatawa yanzu haka akwai kwantan shiri'u kusan 400 na rigingimin siyasa na zaben shekarar 2023 dake gaban alƙalan kotun kolin kasar. Adadin kuma da ka iya kara zarta haka sakamakon jerin rigingimin dake cikin fagen siyasa a halin yanzu. Wakilin mu Ubala Musa daga Abuja na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
3: Duk da cewa dai yana zama al'ada shari'u bayan zaben a bana dai daga dukkanin alamu rudan dake fagen na siyasa na yi kara yawan shari'un zabe dake iya kara a gaban kotun koli. Kotun kuma da tace ta shari'u 400 da ba na siyasa ba a shekarar bana kuma daga dukkanin alamu ke shirin fuskantar wasu daruruwa a cikin jagwalgwalon share fagen da ma zaben kansa. Sanata Barana Allah dai tsohon alkali ne kuma tsohon shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan tarayyar Najeriya.
4: Lokacin da aka diba na shari'un lokaci ne wanda yake saboda kasa da kuma zaman lafiyan kasa, na san su masu shari'a za su yi la'akari da wannan su dukufa wajen tabbatar da abubuwan da ba za su cuta mazaɓe. Wannan dagulgulen da 'yan siyasa suke yi ba alheri ne ga kasa ba, kuma ba alheri ne gare su ba a shugabanni. Akwai abubuwan da suke ba dole sai an yi kokari a durmuyar da su ta wata hanya ba a ce bukatar ka ba za ta biya ba sai ka je kotu.
3: Yanzu a zan kotun kolin da ke da alkalai 20 ko kuma 19 zuwa watan Nuwamban gobe na da jan aikin yanke daukacin hukuncin zaben gwamnoni da shugaban kasa a kwanaki daidai har 60. Mr. Tanadi na kundin tsarin mulki na kasar jan aikin da ke da girman gaske da kuma ke tasiri kokarin tabbatar da gaske a yin zaben. An da ya rika zundan kotunan kasar a zaben da ya shuɗe bayan da suka rika yanke hukuncin da ya saba da hankali da tunanin da masu cikin kasar. Kafin hayaniye banan da ke zaman daban cikin fagen na siyasa kuma ke iya kaiwa ga matsin lamba da kila ma shafar ingancin shari'un babbar kotun. Barista Abdullahi Adamu Fagede na bai jami'ar APC mai mulkin shawara cikin harkar shari'a kuma ya ce sabo ya saka da kamar wuya a kai zuwa cikin rudani a cikin kotun kolin.
5: Duka yawanci abin da zai taso na shari'o'in za ka ga abubuwa ne da dama an yi su a baya, akwai hukunce-hukunce makamantansu ko wanda suke kusa da su. So za ka ga cewa alƙalan nan karatu ne wanda idan aka zo da bayanan duka a kwana ɗaya kwana biyu in suka zauna za su karanta kowane bayani na kowane ɓangare na lauyoyi kuma su fidda matsaya kasancewar dama suna cikin tsarin shekara da shekaru.
3: Tun dai ita kanta babbar alƙalin tarayyar Najeriya mai shari'a Kudura Kekere Ekun ta fara jan kunnen alƙalan da suka wuce alaƙa da 'yan siyasa na ƙasar da nufin kauce ɓacin suna da ƙila aya ta tambaya. Ko a makonni biyu ba dai kotun kolin ta yanke wani hukuncin da ya jefa tambayar bisa makoma da yawa na masu takara cikin tarayyar Najeriya. Barista Buhari Yusuf Deyon Rawaya ne da ke zaman kansa a tarayyar Najeriya kuma ya ce kotun kolin na kokari na aikin sako.
6: Kana Najeriya ka ga yadda aka yi canje-canjen siyasa, wannan in ya je nan ya ji bata yi mai daidai ba ya tsallaka ya koma can, wasu ma kusan kwana na 22 ko da 3 ko da 4 suka dinga miƙa takardunsu. Siyasa baya yiwuwa dole sai kotu ta shigo akan wasu abubuwa muhimmai, amma kuma siyasa ta demokradiya za ta lallace idan ya zame duk abin da za a yi na zaɓe kuma sai an garzaya zuwa kotu.
3: Alwa cikin gidan kotun kolin da yana tasirin gaske a ƙoƙarin inganta tsarin demokradiya tarayyar Najeriya ko kuma rusa shi. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: A jamhuriyar Niger kuma wata gwamnatin kasar ce ta ce ta hanyar ofishin kula da harkokin man fetur ta fitar da sanarwa cewa an samu wata babbar tangarda da ta haddasa amai da danyen man fetur da kuma iskar gas daga wata rijiyar haƙar mai a dake yankin Agadem a arewa maso gabashin kasar. Wakilin Musa Salisu Bukari ya duba wannan sanarwa tare da jiyo mana martanin ƙwararru ga kuma rahoton da ya hada mana.
7: Sanarwar ta ce a halin yanzu dai lamarin an ci karfinsa, amma kuma ba shayo kansa gabaki ɗaya ba. Wannan matsala kuma ta shafi rijiyoyin mai da ke makwabtaka da wannan rijiya, inda a yanzu su ma suke cikin hali na rashin tabbas. Abdulkarim Maman Ali shine sakatar janar na ofishin ministan kula da harkokin man fetur na kasar ta Niger.
8: Les causes de l'éruption ne sont pas encore totalement établies.
7: Ba a kai ga gano dalilan musababin wannan amai da rijiyar mai tago Mary Double Bevit take yi ba, amma kuma a fahimta ta farko dai lamarin ba wai lamari bane na ta'addanci ba, kuma har yanzu a wannan lokaci ba a samu wata asarar rai ba. Ma'aikata biyu da lamarin ya rutsa da su tun farko an fitar da su ya zuwa asibiti inda ake kula da su. Tunan gwamnati kuma ta ɗauki matakan gaggawa tare da saka kwamitin bincike mai zaman kanshi domin gano musababin wannan hadari tare da ban hannu na ƙwararru kan harkokin mai na ƙasar
8: Algeria, ainsi qu'une coordination d'ensemble de la réponse de l'État.
7: A ɓangaren ƴan ƙungiyoyin fararen hula ta bakin Aisami Ciroma, wannan kusan shine na farko dai da aka samu irin wannan hadari da ba na ta'addanci ba, da har gwamnati ta fito ta yi sanarwa a kan shi, inda ya ce suna cike da babbar damuwa ta dalilai da dama.
9: Na farko a game da illar da wannan man fetur da ke kwarara, yana bura yana bulbula, kenan in aka samu akasi kaɗan gobara ma tana iya tashi wajen. Wannan kaga babbar damuwa ce wadda ta sha mana kai, kuma kuɗaɗen da za a sawa gyara wanga abu da ya taho kenan kuɗaɗe ne wanda za a hudda a cikin adadin man fetur kin da ake ɗiba. Yana iya zamantowa kama asara ne a cikin kasafin kuɗi na ƙasa wanda suke shiga a aljihun gwamnati ta fannin man fetur.
7: Dangane da wannan batu na damuwa da ƙungiyoyi daban-daban da ma sauran 'yan ƙasar ta Niger ke nunawa, sanarwar ta ofishin ministan mai na ƙasa ta dubi wannan fanni.
8: La priorité absolue demeure la protection des
7: personnes. Buri na farko dai shine na kare rayuwar jama'a da kare tashin duk wata gobara a wannan wuri, takaita matsaloli na game da gurbatar muhalli, ba da kariya ga sauran rijiyoyin mai, da kuma neman dakatar da wannan amai gabaki daya wanda rijiyar man ke yi, kuma ga dukkanin al'ummomin yankin da su yi biyayya ga matakin killace wurin da aka yi. Ga masana harkokin man fetur irin su injiniya Zakari Hayya, malami a makarantar horar da ɗalibai masu karantar aikin mai da ke jami'ar Andre Salifu ta birnin da Magaram, tun da gwamnati ta riga ta aiwatar da bincike mai zaman kanshi, ba za a iya cewa takameme ga abin da ya faru a yanzu ba.
10: Saboda akwai wasu na'urori da karafunan da ake kira casing, kila ko sassa ta iya cinye su ko wani abu dai, wani abin datti wanda zai hana iskar gaskin ya bi hanyoyin da ya kamata. So kila daga nan ya samu hanyar labewa, idan kuma ya labe kuma taruwa zai yi, idan ya taru kuma ya kai wani bangare kuma zai iya fitowa yanda aka gani, kuma sai ya samu ya wasu. Na biyu kuma kila akwai matsalar lalacewa Christmas tree, kamar kamfofo ne wanda ake amfani da su a wajen bakin rijiya.
7: Tun dai ofishin ministan kula da man fetur na ƙasar ta Niger ya ce an ɗauki ƙwararren matakai na kwashe ɗanyen man da ke zuba don gyaran shi, sannan ƙwararru na bibiyar lamarin sau da ƙafa don kaucewa afkuwar wata babbar matsala bayan wadda aka riga aka gani a wannan wuri, inda suka sha alwashin sanar da 'yan ƙasar ta Niger dukkanin abubuwan da ake ciki dangane da wannan hatsari na rijiyar mai a yankin na Agadem. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
1: To kada a sha'afa rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: To, idan muka leƙa gabas ta tsakiya kuwa a daidai lokacin da ‘yan tawayen Houthi suka yi gargaɗi kan Amurka na karta shiga yakin da ke wakana tsakaninta da Saudiya. Iran ta yi ta yin shiga tsakani don sasanta rikicin. Ita kuwa ƙasar Faransa kira ne ta yi ga ‘yan ƙasarta da ke zaune a Saudiya da su ƙauracewa tafiya biranen Jidda da Dammam, wanda na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce suna nazarin yadda za su taimaka wa Saudiya. Latifa Mustapha Jafar ta haɗa mana wannan rahoto.
1: Harin na ranar Asabar 10 ga watan Oktoba na 2026 ya afku ne a filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid da ke birnin Riyadh. Dama dai a ranar 5 ga watan Oktobar 2026 mayakan na Houthi sun isar da gargaɗi ta bakin kakakin rundunar sojojinsu Brigadier General Yahya Sari, wanda ke cewa
2: Tuhadhirul quwwatul musallahatul yamaniyya.
1: Sojoji sun yi gargaɗi ga duk jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke amfani da sararin samaniyar Saudiya su dakatar da jigilar. A yanzu wajen ya zama filin kaddamar da hari ga sojojinmu. Idan aka cire birane masu muhimmanci da tsarki na Makka da Madina, muna nisanta kanmu daga ɗaukar nauyin duk wata matsala da za a samu idan aka yi watsi da wannan gargaɗin. Tun bayan wannan gargaɗi, mayakan na Houthi sun kai hari a filayen jiragen sama na Saudiya daban-daban, ciki har da na baya-bayan nan da aka kai a filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid, bayan wasu biyu da ‘yan Houthi suka ɗauki alhakin kaiwa a ranar Alhamis 8 ga watan Oktoba na 2026. Cikin wata sanarwa da ta fitar, Saudiya ta dakatar da jigilar jiragen sama a babban birnin ƙasar. An soke ko kuma sauya akalar jiragen sama da ya kamata su tashi ko su sauka a Riyadh, fadar gwamnatin Saudiya. Mayakan Houthi na Yemen sun fitar da sabon gargaɗi a ranar Lahadi 11 ga watan Oktoba na 2026. Cikin wani bayani da ya wallafa a shafukan sada zumunta, kakakin rundunar sojojin Yemen ya ce dakarun sojan Yemen sun fitar da sabon gargaɗi ga kamfanonin jiragen ruwa da jiragen sama da ƙwararru da ma'aikata da matafiya kan su daina amfani da sararin samaniyar Saudiya da filayen jiragen samanta. Sun kuma buƙaci kowa ya ɗauki wannan gargaɗin nasu da muhimmanci, kuma Saudiya ce ke da alhakin duk wani makami da aka gaza kakkaɓowa. Shugaban Amurka Donald Trump da ke takatsantsan wajen sake jefa ƙasarsa cikin wani sabon yakin ya ce yana tunanin haɗa hannu da Saudiya da nufin kai hari a kan mayakan na Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran. A cewarsa, za mu iya shiga, muna nazari a kai, yanzu muka samu labarin harin, saboda haka za mu yanke hukunci cikin gaggawa. Saudiya ta kwashe sama da shekaru 10 tana yakar ‘yan tawayen na Houthi, sai dai lamarin ya girmama bayan mayakan sun kwace muhimmiyar tashar jiragen ruwa a tekun Maliya a wani hari na ban mamaki. Harin filin jirgin saman Riyadh dai shi ne mafi muni da babban birnin na Saudiya ya fuskanta cikin shekaru 10.
0: To, a gaida Latifa Mustapha Jafar da wannan rahoto. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda ya fi kowane firayim minista daɗewa kan karagar mulki a tarihin ƙasar ta Isra'ila, ana hasashen zai iya sake lashe zaben da ke tafiya a nan gaba a ƙasar, duk da fuskanta tuhumar cin hanci da rashawa da suka dabaibaye shi a cikin gida da kuma matsin lamba daga ƙasashen duniya kan yakin Gaza. Hawawu Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
3: Duk da cewa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC na neman Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ruwa a jallo kan yakin Gaza, kuma yana fuskantar shari'ar cin hanci a gida, har yanzu yana da damar sake lashe zaɓe. Yaya ya samu nasarar ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a tarihin Isra'ila? Na farko shi ne yadda ya gina martabarsa a matsayin jagoran da zai iya kare Isra'ila. Tun bayan da ya zama Firayim Minista a shekarar 1996, Netanyahu, wanda aka fi sani da Bibi, ya daɗe yana gabatar da kansa a matsayin mutumin da ya fi kowa iya tafiyar da harkokin tsaro da siyasar duniya. Tsohon babban jami'in diflomasiyyar Isra'ila Alan Liel ya ce tun farkon haɗuwarsa da Netanyahu ya lura da basirarsa da ƙarfin burinsa na siyasa.
4: It was very clear.
3: A bayyane yake cewa shi mutum ne mai basira da buri, kuma aƙidarsa ba ɓoyayya ba ce. Sai dai ƙarfin Netanyahu bai tsaya kan martabarsa ba a matsayin jagoran tsaro kaɗai ba. A cewar Charles Schneider da ke bibiyar harkokin siyasa a jaridar Times of Israel, yadda yake amfani da rarrabuwar kawuna a cikin al'ummar Isra'ila na daga cikin abubuwan da suka taimaka masa wajen riƙe madafin iko.
5: In Israel, if you look internally,
3: yana ganin cewa domin a lashe zabe dole ne a juya wani bangare na al'umma akan wani ci gaba da wannan rarrabuwar kawuna na taimaka masa ya tsira akan mulki
5: bring people one group against another and
3: bayan harin bazata da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2023 da ya zama mafi muni ga Yahudawa tun bayan kisan kiyashi na Holocaust mutane da dama sun buƙaci bincike kan gazawar gwamnati wajen hana harin amma Netanyahu ya mayar da hankali kan yakin da tsaro yana jaddada nasarorin soja maimakon batun bincike ko shari'arsa Dalili na biyu shine dangantakarsa da Amerika. Netanyahu ya dade yana nuna cewa zai iya tunkarar shugabannin Amerika idan ya ga maradin Israel na buƙatar hakan. Haka kuma dangantakarsa da shugaban Amerika Donald Trump ta taimaka masa sosai a siyasa. Sai dai wasu masana suna ganin tasirin sa a fagen diplomasiya ya ragu a shekarun baya-bayan nan musamman bayan yakin Gaza. Dalili na uku kuwa shine kwarewarsa wajen hada kawance a tsarin siyasar Isra'ila galibi babu wata jam'iyya dake samun rinjaye ita kadai Netanyahu ya shahara wajen hada kawance da jam'iyyun addini da na masu ra'ayin mazanjiya domin ya ci gaba da kasancewa akan karagar mulki a takaice ga wasu Netanyahu jarumi ne da ya kare Isra'ila a lokutan kalubale amma ga wasu kuwa shine ya kara raba kan al'umma tare da jefa kasar cikin rikice-rikice ko ya sake lashe zaben ko a'a babu shakka ya bar babban tarihi a siyasa ga al'ummar Isra'ila
0: to a gaida Hawa'u Sama'ila da wannan rahoto da ta hada mana wanda kuma shine cikamakin rahotannin da muka tarar muku a wannan shirye a wannan harkoki namu na yau na daidai wannan lokaci

0: To yanzu kuma sai fagen shirye-shiryen mu farawa da shirin duniya mai yayi a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a sauraron mu barkamu da wannan lokaci a cikin shirin mu wanda ke duba batutuwan siyasa da kuma kare haƙƙin bil'adama. Shirin na wannan lokacin zai dubi hali da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. Musamman na samun cikakken damar amfani da haƙoƙinsu na zaɓe. Sunana Muntaga Ahiwa, nake fatan za a kasance da mu. To madalla, zaɓe dai haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa, ba tare da la'akari da yanayi ko ma wata tawayar da yake tare da ita ba. To sai dai kuma tambayar ita ce shin yanayi da wuraren zaɓe a Najeriya da ke tunkarar muhimman zaɓuka na da sauƙin samuwa ga masu buƙata ta musamman kuwa? To dokar zaɓe da ƙa'idojin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC dai sun tanaji matakan taimakawa masu buƙata ta musamman wajen gudanar da zaɓe kuma aiwatar da waɗannan matakai a aikace. Abu ne mai matuƙar muhimmanci ba kawai a takardu ba. Akan waɗannan buƙatu ne Honorable Umar Ali Goro, shugaban kungiyar Hope for the Disabled, wato kungiyar da ke kare haƙƙin masu buƙata ta musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, ke bayyana irin matsalolin da ke a gabansu yayin da ake tunkarin muhimman zaɓuka a Najeriya.
3: Ƙalubale da muke fuskanta a lokacin zaɓe shine yawancin polling unit a jihohin arewa maso gabar ko a Najeriya yana tsallake wurin da akwai ƙwari wanda gurgu ba zai iya tafiya ba in ya je yana bashi matsala, kuma gine-gine da aka aje wurin da aka aje wurin jefa kuriya na gidajen primary school da aka samu an sa rumfan a saman sai wanda gurgu ba zai iya yin babu rams da zai hausa ba. Na biyu, babu interpreter na kurami wanda masu matsalan ji ba mai fassara musu. Akwai matsala na su wanda suke da matsala na yasu a tamprin din yana walla su wurin kwamfuta baya kamawa kamar kutare kenan wanda suke samun matsala. Kuma akwai kalubale na rashin wayar da kan al'umma. Malamin zaɓe ma ba san me ya haƙƙin na kasu ba, so suna neman more training saboda yawanci za a dauki matasa ne da suka gama jami'a ba ma'aikatan INEC ba ne. To wayannan su ne babban kalubale da muke fuskanta masu bukata ta musamman. A tabbatar in an je a aje akwatin zaɓen a kasa yanda gurgu zai zama access to akwatin da zai jefa kuriya, a daina aje shi a sama. So shirya program da su nemi kungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni a ga an samu input don a ci gaba da wayar da kan al'umma su dauki a kowane jiya, kowane karamar hukuma a samu jingul-jingul da za a wayar da kan al'umma su fahimci haƙƙin na kasu da kuɗi da ya kamata a samu braille da kuma interpreter. Hukumar zaɓe ta sa kuɗi a kan wannan wuri don a kula da masu na kasa. Kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kasuwa da manyan attajirai a Najeriya su kawo su sa, kuma a nemi haɗin kan malaman addinai da kungiyoyin da suke supporting kungiyar masu na kasa duk ko ina ne a Najeriya. A haɗe a zama collaboration da su, a ba su engagement na program ɗin, su ma su ba da contribution ɗin su. Su kuma masu buƙata ta musamman su fito su jefa ƙuri'a, haƙƙi su ne na ƙasa. Jami'an da suke neman takara a Najeriya su ma jami'an su ba da contribution ɗin su wurin a ga an taimaki wannan abu.

0: Wato wajibi ne dai a samar da wuraren zabe masu saukin shiga da kuma bayanai masu isa ga kowa da taimakon da ya dace tare da mutunta sirri da kuma zabin mai kada ƙuri'a a lokacin zabe kamar dai da waɗannan masu bukata ta musamman suke jaddadawa.
1: Sashen Hausan RDW sunan Abdullahi Muhammad Sani, sarkin wanda aka fi sani da Abdullahi Duku. Ni ne ciyaman na ungiyar makafi na jihar Gombe. Na farko abin da mara kallo yake so a lokacin zabe shi ne a ce ya samu tabbacin cewa za a ba shi dama ya zabi abin da shi yake so ya zaba. Misali, ballot paper da ake badawa a wurin zabe na kada ƙuri'a yawanci suna zuwa ne da rubutun masu gani. Wanda kuma mu ma makafi muna da rubutun mu na tabawa. So inda hukumar zabe ta ce mana kokari wajen providing mana irin ainihin braille sheet na shi ballot paper ta yadda za mu taba mu gane cewa wannan jam'iyya A ne, wannan jam'iyya B ne, wannan jam'iyya C ne, to har ga Allah wannan an taimake mu. A yawancin lokuta sukan ce mana mu je mu da amintattun mu, to ko da ka ji ga da amintaccinka a zuciyarka baka da nutsuwan cewa fa abin da kake so din nan shi ka zaba. So har ga Allah muna ishiruwan wannan, kuma muna so su malamin zabe musamman ad hoc stack da suke dauka su wayar musu da kai na cewa idan yanzu to an samu yanayi da akwai mutane irin mu a wuri a rumfa, so na farko kamar yanda muka yi da su shine ba billahi, na biyu kuma shine a providing mana shi wannan braille ballot paper din ta yadda za mu taba mu san wani jam'iyya muka zaba. So mu gaskiya hukumar zabe ta mana wannan har ga Allah kusan kaso 70 cikin 100 na damuwan da muke da shi a lokacin zabe za su yi kareci. Na uku kuma muna so a sanya mu a cikin procedure na ainihin braille shi wannan ballot paper din, saboda wasu lokutan yanayin rubutun idan ba mu da muke cikin yanayin ba in aka ba mu waɗanda ba mu ba sai ka ga an ji an mana abin ta yadda mu ba zai iya switching da yanda mu muke da bukata ba. So muna so a engaging din mu wurin orientation, a engaging din mu wurin sensitization, kuma a engaging din mu wurin ainihin developing the paper din.
2: Ni ce mai suna Ainat An, shugaban mata masu bukata ta musamman. Ina kira ne ga hukumar zabe. Musamman a lokacin zabe mukan samu matsala game da yin zabe a lokacin da za a dangwala katin zabe. Musamman waɗanda aka sa su don kula da mata masu nakasa ba sa ba mu haɗin kai. In suka tashi sai su ɗauki akwati su ɗora shi a sama, ba inda za mu yi mu sa hannu har sama mu ce za mu sa kati. To muna kira ne musamman ga wannan hukuma ta dube mu ta kuma nuna mana hanya wanda ya dace da za mu yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Idan har za su iya jin kukana, ina kira gare su su ji kukan mu su ansa mana. Dalili muna samun damuwa sosai ta wurin yin zaɓe wurin lokacin da ake sa kati. Muna kira gare ku hukumar zaɓe.

0: To tabbas dai haƙin zabe ba wai kawai samun damar zuwa rumfar zabe bane. Har ma da batun samar da damar kada ƙuri'a cikin yanci da mutunci da kuma tsaro. Masu sharhi irin su Professor Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe dake Najeriya. Na bada irin nasu shawarwarin da suke ganin idan har aka yi amfani da su to zabukanin Najeriya za su tafi da kowa.
1: Akwai matsaloli da dama waɗanda ya kamata gwamnati ta kiyaye ko kuma gwamnati ta dauki mataki domin a bawa waɗannan mutane haƙƙinsu don su ma su dangwala ƙuri'unsu su kuma nuna goyen bayansu ga ɗan takarar da suke so. Zaka ga cewa waɗansu ɗin daga inda suke zuwa wurin da za a je a dangwala ƙuri'ar akwai ɗan tazara. Da ya kamata a ce gwamnati ta bayar da dama a ɗebo su a kawo su inda za su zo su yi zaɓe kuma a maida su domin a sauƙaƙa musu. Wani lokaci zaka ga rumfar zaɓen an ɗan ɗaga ta sama da sauransu inda za su hau su dangwala ko wani abu. To kaga da ya kamata su a making provision for them da cewa idan sun zo akwai wani abu da zai taimake su su hau su je su dangwala su dawo. Akwai matsala idan kurame suka zo za su yi zaɓe, ya kamata a ce akwai specialist wanda yake interpreter ne zai tambaye su wa suke so su zaɓa, ba a bar su haka kawai mutane su dinga a dalilin haka mara ana samun rigima da kuraman nan a rumfar zaɓe a ƙauyuka da dama. Wannan ya kasance ka ga makahon nan ba gani yake yi ba. So ya kamata a ce idan ya zo sai a samu waɗansu waɗanda specifically su sun zauna ne za su kula da disabled a wurin. Kai so daga ƙarshe abin da ya kamata gwamnati ta yi gaskiya shine kafin lokacin zaɓe ya kamata su malaman zaɓen nan a ba su special training wanda wannan training ɗin domin su ga yadda za su aiwatar da al'amarin zaɓe musamman ga mutanen da suke da rauni da sauransu. Akwai mutane waɗanda 'yan ƙasa ne kuma sun cancanci zaɓe kuma suna da so su ma su yi amfani da 'yancinsu a 'yan ƙasa su zaɓi wanda suke so amma ba za su samu dama ba saboda gwamnati ba ta ba da su damar yin wannan al'amuran ba.
0: Madalla. Ga masu bukata ta musamman dai, muryar ku na da muhimmanci kwarai da gaske. Sannan kuryar ku tana da tasiri kuma shigar ku harkokin zabe na ƙarfafa demokradiya a kowace ƙasa a duniya. Jama'a masu sauraron mu da haka zamu dakata cikin wannan shiri namu na wannan lokaci. Madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman wakilin mu Al-Amin Suleiman Muhammad. Naku muntaka Ahiwa nake sallama da ku daga nan Bonn.

0: Oma Dalla. A baya-bayan nan dai gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta kaddamar da tsarin binciken lafiya ga mata a bangaren gwaje-gwaje da kuma yin tiyata kyauta. Tsarin da tun farkon ayyana shi ke ci gaba da samun yabo da jinjina daga bangarori daban-daban na al'ummar kasar, inji Dr. Hassan Sule, jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa da ake kira Mar'e Amfan a lardin da Magaram.
1: Gwamnati ta dauki matakai, mata musamman ma masu juna biyu maganin su ake wuta ake musu, kuma matan suna zawwa. Duk macen da ta zo, idan dai matsala ce ta aihuwa, idan matsala ce da ya shafi juna biyu, al'amarin aihuwa dukkan su kyauta ne ake musu. Tiyata da ake yi, kyauta ake ma mata. Gwamnati ce ta dauki wannan mataki, har wanda suke zawwa ko daga karkara ko daga cikin garin da Magaran ko kuma sauran department in sun zo nan, su ma kyauta ne ake musu wannan aiki. Mu muna yin aiki, kuma daga baya gwamnati tana ba mu gurgudan fakturkin da aka yi, tana zuba ma gidan likitocin nan duka kuɗi a ci gaba da aiki. Duk macen da ta zo, in dai cutar da ta zo tare da shi ya danganci wato wannan kuduri na gwamnati na cewa a yi maka aiki kyauta, to duk matan da ta zo za a yi mata aiki ba tare da ta biya wani abu. Wannan sabuwar gwamnati dai gaskiya ta taimaka wajen yi mana tallafi na wajen kuɗaɗen da za a sayi magani.
0: A shekarun baya dai tsadar kuɗaɗen magani gami da na binciken lafiya sun tilasta matan yin ɗari-ɗari wajen ziyartar gidajen kiwon lafiya. To kowane ci gaba binciken lafiyar ya kawo da ma ɗaukar nauyin wani kaso na kuɗin magani ba ga mata ba kaɗai har ma da yara ƙanana kenan. Har ila yau ga Dr. Hassan Sule, jagoran babban gidan asibitin aihuwa mai kula da lafiyar uwa da ɗa.
1: To wannan gaskiya ya sa an samu ci gaba da yawa, kai har ma ya sa yawan mutanen da suke zauwa su yi binciken lafiya yawansu ya ƙaru. Kuma wannan ba ma likita tamu kaɗai ba, a ko'ina tallafi da gratuity ya sa a kowane lokaci mutane suke zauwa yawa. Kuma abu na biyu, ta rage kuɗin dubin lafiya, ta rage kashi 50% abinda za ka biya surtout a binciken lafiya da ayyuka ma da ake ma duk mata. In abin da a jika 10 ake ya koma jika 5, in da jika 6 ake ya koma jika 3 kenan. Ka gani wannan ma wani babban tallafi ne wanda ya sa kuma mata zauwa suke da yawa, musamman ma yanzu in ka dauki kaman binciken kulan lafiya, echography, kai da dukkan ma dai aikin da muke yi wanda da ya shahi inda za ka biya kuɗi kuma an rage kin nan, ya sa mata suna zauwa da yawa. In da mutum 10 ne yake zauwa, yanzu wajen 30 suke zauwa. Amma mu a namu fahimta muna tsammanin kamar rage kuɗin wannan da aka yi wanda gwamnati ta dauki mataki, banda wancan garatuce na cesarean da na yara ƙanana, rage kuɗin da aka yi shi ma ya sa gaskiya mata suna zauwa da fifi saboda binciken lafiyarsu duka wannan suna zauwa insha Allah.
0: To ko ƴaƴa mata ya suka ji da dauke nauyin kuɗaɗen binciken lafiyar tare kuma da sassake wani kaso mai tsauka na kuɗaɗen magani? Mu saurari waɗannan matan da suka hada da Zulama Azu daga ƙaramar hukumar babban tabki.
2: Mun ji daɗi tunda mu waye ya kai da ake mutan likita da saraki suke mu da air release suke mu na babban tabki, zuwa au, zuwa ɗaukar magani, tsara iyali duka kowanne, zuwa aihuwa, mace ko ta aihu a gida ba yanke mata cibiya a gida sai an kai ta likita. Allura ce ba da magunguna ne na tsutsa ciki na dindimi magani, masha Allah. Sai in ce a ci gaba da wannan ayyuka da muka dauka. Duka yawanci madaji suna jin daɗi, shi sa suke kawo matansu aihuwa don an ce aihuwa kyauta ce.
3: Abin da zaka kashe da yanzu ba ka kashe shi ba. Wasu majazan in ka ce su baka kuɗin yuku sai su ce kuɗin ya yi yawa kai su ka buwala buwala. Mu dai yanzu gaskiya albarkacin mulkin canin wannan gaskiya mun samu rangwame.
4: Ana samun tarwa sosai tunda suna tsayawa akan ka har ka aihu, a dinga baka kalmomin da zaka yi, ai kuma ko ana samun tarbiyya.

0: shekar da ya kusa gala shirin lafiya jari ake sauraro daga nan tashar DW. Iyaye maza da abaya ake zargi da hana umurtar matayensu halartar gidajen asibitoci sakamakon kashe-kashen kudaden gwaji da na magunguna. To ko a yanzu bayan kaddamar da aikin binciken lafiyar kyauta ga mata da kuma dauke rabin nauyin kudin magani daga ratiti ga yara kanana, yaya magidantan maza suka ji da yadda tsarin ke tafiya? Mallam Abdul Aziz da kuma Sani Jibo na da ra'ayin cewa
1: da kafin ka kai matar ka likita darurar da kake yi abin da zaka kashe matukar kashe likita kansa sai zaman toma yanzu aka ce kyauta fashi kyauta zuwa likita aihuwa wani abu ne wanda yake buƙatar wayar da kan mutane dangantar da yadda suke barin mataye a gidansu suna shan wahala. Ta wannan bangaren za a samu bunƙasa.
2: Akwai sauyi akan baya tunda an ka dauka kaman baya da din wahalhalu ne ake ta yi me wahala in ka cewa mutun ya kai matan nan tashi likita aiki ya samu tunda yanzu cikin ikon Allah sai a share kusan wata guda ma baka san ba wata matsala ce ake daidai gwalgwado alhamdulillah likita tana dan tahiya tunda likita nan ba biya baki garan nan ma da ake na dakin ma uwar ta uban ta dai ina ganin kudin ne kuma yanzu abi zaman to gratitude ne kenan ka gani sauki ai ya zo shi
0: tun farkon kaddamar da wannan shiri da ma sauran ayyukan kiwa lafiya. Hukumomi na aikin haɗin gwiwa da sarakunan gargajiya domin kusantar al'umma ta yadda aikin zai samu karɓuwa. To komi mamma Alasan Jarma sarkin babban tafki zai ce game da wannan tafiya?
3: Mu kullun da ma cikin waya kai muke. Duk inda muka je indai da ƴan jama'a wanda aka taru a musu bayani na fannin likita bakin gulgudun mu nayi.
4: Akwai su matakai da kuka ɗauka na ganin an sa al'umma sun halarci gidajen asibitoci daga uwaye mata har su kansu maza magidanta?
3: Shi wannan lokacin da ake yawan abin aihuwa ne. Muka ce to duk matar da ta aihu a gidansu ba ta aihu ba a likita za a ci ta tara ta jika biyar. To kuma ka san abu ne na Allah aihuwa. Yanzu kana tsaye kana jirin yanzu za ka aihu sai ka kwanka wani ma baka aihu ba. Wannan mun yi aplike kuma an ɗauke shi wannan dindindin ne. Duk an za ka yi hulɗa da mutum ka shurare shi ka ji menene abin da yake nihi. Mu ba likitoci ba ne. Mu dai masu sa ne a zo likita. Zancen aihuwa, shan magani, wani awo da sauransu duk zaman da za mu yi wannan shi ne aikinmu. Muna ta yin waye kai duk lokaci. So muke yi kowa da ya samu lahiya a san fursa. In mace ce 100 aka ce tana da ciki to a ce mace 100 ta aihu. Yaro 100 ne ake da shi ya je awo to ya kasance wannan awon an bi shi har ƙarshe. Wanda suke da ciki suka je su yi awon wannan har su je su aihu. To yanzu aihuwar ma ba wani kuɗi ba ake bada ba koyo ba.
0: Duk da matakan da gwamnati ta ɗauka don ɗorewar shirin a farkon kaddamar da shi ya samu karɓuwa ga talakawa. To ko shin akwai wasu ƙalubale kenan da ke sa tarnaƙi a tafiyar? Ga Dr. Hassan Sule da ƙarin bayani.
5: Babban ƙalubalen da muke fuskanta shine na mata na karkara, musamman ma abin da ya shafi rishin jini. To wannan babban ƙalubale ne. Wannan kuma matan karkara sune suka fi damuwa da wannan. Babu abinci mai gina jiki kuma ga juna biyu ya shiga. Shi ko yaro da an ce mace ta samu juna biyu duk abin da yake jikinta saboda sarrafa wannan yaron gabaki daya abin da yake jikinta ta yayi. Babban wanda yake damun mu shine karancin jini da suke zawo. A dugo 20 da mace kamata ta samu sai ta zo da ko litre 1 ko litre 2 bai kaga abin bai da kyau. Su kuma a garin da magarmin babban matsalar musamman ma wajen haifuwa sai kaga mutane sun yi kwance da kaya. Duk da kyauta ne mace ta aihu a gida ta zub da jini an dauki a daidaita sai an kawo ta wajen mu shikenan lokaci kuma ya cika. Su ne ƴan kauye ma wanda kake kilo 15 kilo 5 suna kokari suna zuwa suna aihuwa. To kai wanda kake cikin garin da magar ko baka da ambulance dai ganan motoci dai ba a rasa makwabcinka ko amma sai ka gani a zo jigi an zub da jini alhalin da aka zo da shi mu ma ba abin da zamu yi. Yanzu haka in ka je cikin dakunan namu ka samu mutum 20 wanda an kwantar da shi ne saboda rishin jini. Yanzu yanzu haka muka safka kasa zaka gansu.
0: To masu sauraro, anan ne muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da suka taimaka a hidimar hada wannan shiri, ni da na gabatar Laruwa Malam Hami ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na

To madalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Uda Muhammadu Jetkori daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Yace a yau na shigo cikin wannan fili ne domin in yi kira zuwa ga shugaban kasar mu na Niger mai adalci mai jin kukan al'ummar sa Baba Chani da ka dubi wannan matsalar da take damuwar talakawan Niger wanda shine tsadan man fetur. Wallahi al'ummar Niger suna cikin wani hali na tsadan man fetur. Alhali mu ƴan Niger muna da man fetur amma sai mun siyo mai daga kasar ƙetare. Muna kiran ka dan Allah shugaba Chani ka dubi wannan matsalar ka gyara mana kudin man fetur. Idan kai hakan a kasar Niger, wallahi kai wa ƴan Niger adalcin da al'ummar Niger za su yi walwala. Ina fatan sako na ya kai ga kunnuwan da ya kamata. Wasiƙar gaba ta kace Umar Faruk daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Yace DW Hausa ina so ku mika mu wasiƙa ta zuwa ga gwamnatin Niger da su ƙara zage damtse don inganta rayuwar al'ummar su. Su tabbatar da tsaro da samawa matasa aikin yi da ababen more rayuwa. Shine kadai abin da muke bukata. Muna musu fatan nasara. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Babaye Gambo Tumniya da Salisu Bandam da Magaram tare da Abdurrahman Alasan Zarmu. Suka ce DW Hausa ku ba mu dama mu yi jinjina ga gwamnatin kasar mu Niger bisa yin watsi da shawara da majalisar tuntuɓa ta bayar na ƙarin kuɗin man fetur. Mu al'ummar Niger mun ji daɗin kin amincewa da wannan shawara. Tabbas wannan gwamnati tana jin kukan talakawa. Daga ƙarshe muke fatan alheri. Allah ya sauko mana da sabon arziki a kasar mu Niger. Sai wasiƙar Zayyanu Tijjani daga jihar Sokoto a Najeriya. Yace ya kamata jam'iyyun adawa a Najeriya su hada kansu a wuri guda domin su kayar da gwamnatin APC. Tabbas idan gwamnoni masu adawa da gwamnati mai ci a yanzu za su iya dakatar da ita a zabe na shekara ta 2027. Amma idan suka ki hada kawunan su wuri daya, to ba mamaki wannan gwamnati ta jam'iyyar APC za ta iya sake lashe zaben shekara ta 2027. Ni ana wa fahimtar idan sun hada kansu, to tabbas za su iya dakatar da APC daga wannan mulkin da take yi wa 'yan Najeriya, wanda ka rasa gane wani irin mulki ne ake yi, na farar hula ne ko na soja. Wasiƙar gaba ta ka cewa ri Malam Bare-bare zuwa. Yace ya kamata bangarorin da ke rikici da juna, musamman Saudiya da 'yan tawayen Houthi na Yemen, su kai zuciyarsu nesa, su rungumi zaman lafiya da tattaunawa maimakon amfani da ƙarfin soji. Duba da yadda wannan rikici ya shafi dubban fararen hula, wasu sun rasa rayukansu, wasu kuma sun rasa dukiyoyinsu. Abin da ya fi tayar min da hankali a nan shine yadda fararen hula marasa laifi suke zama waɗanda su suka fi shan wahala a irin waɗannan rikice-rikicen. Don haka ina kira ga ɓangarorin da abin ya shafa da su fifita zaman lafiya da tattaunawa domin a ceci rayukan jama'a tare da dawo da kwanciyar hankali a yankin. Allah ya kawo zaman lafiya a Yemen da sauran kasashen da ke fama da rikici.

shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙar Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a Najeriya. Yace a yau zan yi kira zuwa ga ƴan uwana matasan Najeriya da su guji shiga bangar siyasa wajen amfani da su domin cimma muradan ƴan siyasa. Duba da yadda ake ba su miyagun ƙwayoyi tare da makami. Suna saiwa na saiwa ne. Yayin da suka yi aron gama da wasu ƴan adawa da ra'ayinsu ya saba, rikici zai faru a tsakani har ta kai ga an rasa dukiya ko rayuka, wanda kuma ba ma fatan kasantuwar haka. Ku tuna shekara nawa kuna tura mota tana tashi ta bude ku da hayaki tsawon shekaru a ƙasarmu Najeriya. Dan haka ruwa cokali ɗaya ya ishi mai hankali wanka. Allah ya kyauta ya kuma ba mu shugabanni na gari. Wasiƙa gaba ta kace Hamidu Kalallabuwa Difa. Yace ni sakona zuwa ga ministan noma ne na ƙasar mu Niger. Ya kamata a taimaki talakawan ƙasar Gudun Mariya da kayan aiki na noman rani domin damunarsu ba ta kyau ba. Da fatan Allah ya sa mai girma ministan noma na ƙasar mu Niger ya ji wannan sakonawa. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace mu al'umar Gulani muna kallon abubuwan da ake yi wa makwabtan mu musamman jihar Borno. An kafa musu fitilu na sola a kowane lungu. Ana gyara musu hanyoyi. An haka musu rijiyoyin burtsatse. An gina musu makarantu da asibitoci. Amma mu a Gulani fa duhu muke ciki. Hanyoyin mu sun lalace. Babu ruwan sha mai kyau. Hasken solar da ake magana babu ko ɗaya a ƙauyukan mu da dama. Muna kira ga gwamnatin jihar Yobe da ƴan majalisun mu da shugaban ƙaramar hukumar Gulani. Ku duba lamuran mu. Mu ma fa ƴan Najeriya ne.

0: Kakakin ma'aikatar yaɗa labarai da al'adu ta ƙasar Kobeb Gofran ya ce matakin ya biyo bayan yawaitar laifukan da BBC ke aikatawa a ƙasar a shirye-shiryenta na zangon FM ko da yake bai bayyana ainihin laifin da kafar ke aikatawa ba. To sai dai wata sanarwa da BBC ta fitar ta ce tana tuntuɓar mahukuntan Afghanistan kan wannan mataki domin samun daidaito kasancewar miliyoyin 'yan ƙasar na dogaro da kafar wajen samun sahihan labarai na duniya. To adadin mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya haura 9,000. Kamar yadda alƙalaman hukumar ƙasar suka nuna yau Talata, wannan na ƙara nuna yadda masu fama da cutar ke cikin mawuyacin hali na gaza samun sauƙinta ko daƙile ta, wadda ya zuwa wannan lokaci ta halaka mutane 4,336 kamar yadda ƙididdiga ta tabbatar. A cikin watan Mayun da ya gabata ne hukumar ƙasar bisa kulawar hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Afirka CDC suka yi barkewar annobar musamman a yankunan Ituri da Kivu ta kudu da kuma Kivu ta arewa. A baya-bayan nan ne kuma ta fantsama zuwa ƙasar Kenya har ma ta kashe mutum guda. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe ka Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya zagaye na biyu wanda kuma da shine mamaka ƙarshen shirye-shirye namu na wannan rana. Sai kuma da yamma a kasance da mu a cikin shirin namu na zango na uku. Kafin na a madadin Abdulkarim Muhammad Abdulkarim inda Zainab Bilyamin Abdullahi wadda ta karanto sakonnin masu sauraro. Sai kuma Abdulrahim Hassan editan da ya shirya wannan shiri. Abdullahi Mamman Ahmad ne ya taimaka min domin gabatar muku da shi. Ni Yakubu Umar Megizawa nake cewa a ɗore da sauraron DW Hausa da ke nan birnin Bon a tarayyar Jamus sai da yamma idan Allah ya kai mu.
2: Masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na yamma da ke zama zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da ni Yakubu Umar mai gizawa. A cikin harkokin namu na wannan lokaci za ku ji cewa a yayin da a wani yanayi da na ƙara ƙazantar rikicin da ya barke tsakanin 'yan tawayen Houthi da ƙasar Saudiya, haɗakar Dakarun Riyadh sun yi lugudan wuta a wannan Talata a wata cibiyar mai a Yemen. Sai dai 'yan tawayen Houthin sun ce za su mayar da martani a wasu cibiyoyin man Saudiya. Shin ko ta yaya kuke ganin za a kawo ƙarshen wannan rikici? Wannan ne ma zai kasance jigon rahotannin namu na wannan lokaci. A tarayyar Najeriya kuwa Jamus ce ta ƙulla yarjejeniya da ƙasar ta Najeriya a kan ta haɗin gwiwa don daƙile 'yan ta'addar Lakurawa da Mahamudawa a jihohin Sokoto da Kebbi. Shugabannin ƙasashen Turai na nuna damuwa dangane da kuɗaɗen da wasu shugabanni ke sata da kuma kaiwa ƙasashensu. Amma duk zuwa wannan za su zo muku ne a cikin shirin namu na yau, sai bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya karanto mana da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Rasha ta kama wani ɗan jaridar Japan da take zargi da leƙen asiri. Shugaba Trump ya kori jakadiyar Amurka a girka da ake zargi da karɓar na goro. Ɗan takarar shugaban Brazil Flavio ya ziyarci mahaifinsa tsohon shugaban ƙasar Bolsonaro a inda yake tsare. Rasha ta kama wani ɗan jaridar ƙasar Japan bisa zarginsa da aikin leƙen asiri, inda jami'an tsaronta suka cafke shi a tsibirin Sakhalin na cikin Japan kuma mallakin Rasha. Tuni jami'an leƙen asiri na Rasha KGB suka yi awon gaba da shi don zuwa birnin Moscow tare da faɗaɗa bincike a kansa, wanda yake aiki da jaridar Hokkaido Shimbun ta ƙasar. Kamun na zuwa ne a daidai lokacin da zaman tankiya ke ƙara zafi tsakanin Rasha da Japan, biyo bayan jawabin da shugaba Vladimir Putin ya yi a cikin watan Agustan da ya gabata, lokacin wata ziyara da ya kai tsibirin Kuril da shi ma mallakin Rasha ne a gaɓar ruwan Japan. A ƙarshen yakin duniya na biyu ne Rasha wato tarayyar Soviet ta kwace tsibirin wato tsibirai guda hudu daga hannun Japan, wanda ake ta ci gaba da cece-kuce a kai, inda lamarin ya sake tasowa a kwanan nan bayan ziyarar ta Mr. Putin. A ranar Laraba, kotu a Poland za ta yanke hukunci kan ci gaba da tsare mutumin da ake zargi da yunkurin kashe Prime Minister ƙasar Donald Tusk da ministan tsaro Vladislav Kosiniak-Kamysik, bayan tuhumarsa da aikata laifuka tara a zaman kotun na yau Talata. Mutumin da ake zargi mai shekaru 66 da aka bayyana sunansa da Christoph N. ka iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 2 zuwa 15, matuƙar kotu ta same shi da aikata laifin da yake fuskantar tuhuma a kai. Binciken farko ya gano yadda yake hilatar ɗaruruwan mutane don haɗa baki da su wajen aikata wannan taɓarbaza a kan jami'an gwamnati, ta hanyar kai musu farmaki da abubuwa masu fashewa, inda yake buɗe shafukan sada zumunta na zamani da ke jan ra'ayin masu aƙida irin tasa. Jakadiyar Amurka a girka Kimberly Guilfoyle ta yi murabus daga aikinta a yau Talata, bayan zargin da shugaba Donald Trump da kuma wasu Amurka ke mata na almundanar maƙudan kuɗaɗe. Shugaba Trump shi ne da kansa ya sanar a wannan Talata cewa ya umarce ta ta ajiye aikin sakamakon tarin zarge-zargen baɗakala iri-iri da take fuskanta ta halasta kuɗaɗen haram tun kafin naɗa ta kan wannan kujera, har ma lokacin da take aiki a birnin Athens. Kamfanin dillancin labarai na AP ne ya bankaɗo waɗannan baɗakaloli na karɓar na goro da kuma musayar kyaututtuka da haramtacciyar ciniki, lamarin da ya so saran mahukuntan fadar White House. To sai dai tsohuwar jakadiyar ta wallafa saƙo a shafinta na X a zannan da ke musanta waɗannan zarge-zarge, har ma ta ce za ta yi iyayenta wajen kankaro mutuncinta a yayin binciken da za ta fuskanta a nan gaba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ɗan takarar shugaban ƙasa a Brazil Flavio Bolsonaro ya ziyarci mahaifinsa tsohon shugaban ƙasar jihar Bolsonaro da ke fuskantar ɗaurin talala a gidansa na birnin Brasilia, bayan hukuncin ɗaurin shekaru 27 kan laifin yunkurin juyin mulki ga shugaba mai ci Luis Inácio Lula da Silva. Flavio Bolsonaro ya ce mahaifin nasa na cikin ƙoshin lafiya da karsashi, har ma da ƙwarin gwiwar samun nasara ta ɗan nasa a zaɓe mai zuwa. A ranar Litinin, kotun ƙolin ƙasar ta sa Leo Flavio damar baƙuntar mahaifin nasa, wanda ke da ra'ayin mai shekaru 71, gabanin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar ranar 27 ga wannan wata na Oktoba. A zagayen farko na zaben da aka gudanar a ranar 4 ga wannan wata na Oktoba, Flavio Bolsonaro ne ya samu kashi 47 cikin 100 na kurun da aka kada, yayin da shugaba Lula ya samu kashi 45 cikin 100. Dalilin da yasa za a saki zaben kenan kasancewar babu wanda ya samu isassun kuru'u na kashi 50 da ake bukata domin lashe zaben. Hadarin jirgin kasa Pakistan ya halaka mutane 5 tare da raunata wasu 35. Bayan da ya sauka a layinsa a birnin Sharsha na lardin Punjab akan hanyar ta zuwa birnin Peshawar bayan tasowa daga birnin Karachi na kudancin kasar. Kamar yadda kakakin hukumar kula da sufurin jiragen kasa na kasar Kalim Akhtar ya tabbatar, masu aikin agaji ne suka zakulo gawarokin mutane 4 a lokacin da hadarin ya fara a wannan talata, sannan suka garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti don ba su kulawar gaggawa. Amma akan hanya mutum ɗaya cika, sai kuma wasu motoci 14 da suka lalace. Shugaban ƙasa Asif Ali Zardari da Prime Minister Shehbaz Sharif sun nuna kaduwa, sannan kuma suka miƙa saƙon taziya su ga iyalan mamatan da majaje ga waɗanda suka samu raunuka, har ma suka alƙawarta ba su kulawar da suke buƙata ta likitoci. Pakistan ta jima tana fama da haɗarin jiragen ƙasa sakamakon rashin ingancin hanyoyi na tintale-tale, inda ko a shekarar 2023 aka samu asarar rayuka mutane 30, wasu 90 kuma suka tsira da raunuka sanadiyar haɗarin jirgin. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To an gaishe da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau za mu je kasar Kamaru domin jin yadda gwamnatin kasar ta yi asarar kuɗin da suka kai sama da biliyan 6 na sefa sakamakon cin hanci da rashawa. A Nijar ma asarar aka fuskanta ta a ɓangaren man fetur. Amma za mu fara da jigon rahotannin namu na yau wanda zai leƙa yankin gabas ta tsakiya. To madalla a daidai lokacin da fada ke ƙara ƙazanta tsakanin mayakan Houthi da kuma ƙasar Saudiya, Saudiya ta ce ba za ta taɓa ɗaukan wani wata barazana ba ga tsaranta da kuma 'yancin zirga-zirga a tekun Bahar Maliya da ma mashigar ruwa ta Bab el-Mandab. A daidai wannan lokaci kuma ƙasar Iran, wacce a yanzu haka take ci gaba da take cikin halin yaƙi da Amurka da ƙawayenta, ta yi ta yin shiga tsakani domin sasanta Saudiya da kuma 'yan Houthin, lamarin da ke ci gaba da janyo sharhi daga masu fashin baki. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ne dai ya gabatar da wannan tayin yayin wata tattaunawa da ya yi ta waya da takwaransa na Saudiya Yarima Faisal bin Farhan. A wata hira da ya yi da 'yan jarida, Araghchi ya yi gargaɗin cewa dogaro da ƙarfin soji tare da yin watsi da hanyoyin siyasa da diplomasiya ba zai warware rikicin ba, illa ma dai ya ƙara dagon lamura a yankin baki ɗaya.
4: The situation on the ground is
3: yace halin da ake ciki a yanzu a ƙasa na da matukar hatsari da tada hankali. Duk wani yunkurin sake jan ɗamara ko kulla wani ƙawance don kashe wannan wutar da ke ci gaba da balbala zai sake rura ta ne. Babu abin da ake bukata a yanzu cikin gaggawa fiye da shiga tattaunawa don kawo ƙarshen wannan rikicin. Kasar Iran a shirye take ta shiga tsakani, tana kuma ci gaba da tuntuɓar dukkanin ɓangarorin da ke da ruwa da tsaki don ganin hakan ya wakana, domin ko shakka babu kyautatuwar alaƙa tsakanin Saudiya da 'yan Houthi zai ƙara kyautata alaƙar Saudiya ce da ƙasar mu ta Iran.
4: Relations between Iran and Saudi Arabia.
3: Shi ma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Isan Bagi ya jaddada cewa ƙasarsa a shirye take ta taimaka wajen fara tattaunawa tsakanin Saudiya da mayakan na 'yan Houthi dan a samu a cimma matsayin siyasa da za ta kawo ƙarshen rikicin.
4: Barha ilam amadigi kardim baraye
3: yace mun sha fadin cewa ci gaba da amfani da ƙarfin to zai ƙara dagon lamura ne a yankin mu baki daya, domin galibin matsalolin al'ummar Yemen matsaloli ne da suka danganci tattalin arziki da zargin nuna musu wariya ko danniya daga mahukuntan Yemen, lamarin da warware shike buƙatar dakatar da aman makamai dan sauraron juna kan teburin shawara. Iran na matukar damuwa da ci gaba da zub da jini da asarar dukiyoyin da ake samun tsakanin kasashen biyu waɗanda dukkanin su kasashen musulmai ne.
4: Nemi pasandim ke baina do kishwar islami.
3: To sai dai wasu masharhantan na nuna ta baba kan hakikanin manufar Iran ta shiga tsakani don dakatar da wannan yakin, wacce ake zargin da ita ce kanwa uwar haɗi wajen barkewarsa. Dr. Nabil Hamza mai fashin baki a tashar Faransa 24 na ɗaya daga cikin waɗanda ke da wannan ra'ayin.
5: الهدف بالنسبة لإيران وبالنسبة لأذرعها الموجودة في المنطقة.
3: يجي من فر إيران تزق أنهوسي كاري رجيجي نظام الله في الدقة كم بدسو أبايا. شيني تلقي وكنتا مثلا لمبة تكي بس كنتا دقة أمريكا. لما كسا شن دنيا كان توشي مشكين هرمز دتي. أين زهكا دقة تين دتكي نشجاز أكاني دنكا وكرشان ونن يايكن بانا زتن أحقيقة تناسن غنن هكان. Tinka peng akau karishanza bang Amerika. Wanda kasat Iran teki datang cewa. Zai iya kau gagal mensawi. Asyasar Amerika teyakin dakia Iran.
5: Hatta al-intikhabat al-nasiyah al-raisi al-Ameriki Donald Trump.
3: Itamadiya panggalan tak asas Saudiya. Tagende syaratin cewa. Wajib ini. Dakarun gomnatin Yaman da majalisat inkin dunia ki amin cewa da halit cinsu. Sigama baza ikwansu a ilahirin kasar ta Yaman. Lamarin da tace tayi amanna shine kadai zai tabbatar mata da tsaro a iyakokinta. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar.
1: To a game da wannan batu ne ma daga nan birnin Bonn na tattauna da Professor Sharif Gali Ibrahim masanin kimiyyar siyasa ta kasa da kasa a Najeriya. Kan yadda a matsayinsu na masana ke kallon wannan yunkuri na kasar ta Iran.
6: To wannan tai da kasar Iran tai abu ne wanda yake yana da kyau amma kuma za a iya a bashi ainihin fassara kala-kala. Na daidai duk inda ake rikici a duniya ai za ka ga akwai kasashe da dama sun yi yunkurin ba da shawara da kuma ba da gudunmawa ta yadda za a kawo ƙarshen yaƙi. To haka kazalika wannan rikici da ya balle tsakanin kasar Saudi Arabia da kuma su waɗannan mutane na kasar Yemen ma'ana Houthi, ana iya a samu wasu ƙasashe su shiga yakin musamman kasar Amurka, kasar Isra'ila. To idan kuma waɗannan ƙasashe suka shiga wannan yaƙi, tabbas za a kushe wannan ƙungiya ta Ansaru ma'ana ƙungiya ta Houthi. Wannan kuma abu ne da Iran ba ta shiga gani saboda tana mara musu baya.
1: Professor, baka ganin kamar akwai wata boyayyen manufa da Iran in ke son amfani da ita domin cimma wasu muradanta na siyasa a cikin wannan tayi da tayi?
6: Ai, duk wani boyayyen manufa da Iran za ta ɗauka ba ta taɓa ɗaukan wata manufa don ta cutar da wata ƙasa ba. Face ma taimaka wa waɗanda suke an danne su na kasassu ne, an hana su ƴanci, ana zalunta su. Amma a wannan in akwai wata manufa da Iran take da shi, ba wani abu bane da ya wuce ba su a murƙushe waɗannan mayaƙa ma'ana ƴan Houthi kamar yadda aka kashe mata mutanen Hamas, aka yi musu raga-raga, aka kuma fara kashe mutanenta ƴan ainihin Hezbollah da ke Lebanon. Sannan duka waɗanda take mara baya waɗanda idan abu ya ci tura suna iya su taimake ta, kaga kenan an gama da sunan da nan a wannan lokaci.
1: Wasu za su ga kamar Iran na sa amfani da wannan ne domin nuna ƙarfin faɗa a jinta a wannan yanki na Gabas ta Tsakiya. Ku ya kuke kallon wannan tunani na wasu?
6: To ai ko mutum ya so ko mutum kar ya so, Iran ta riga ta fito da wannan ƙarfi, kuma wannan ƙarfi a ƙarfi ne wanda dama tun tana da shi amma ta ɓoye shi kuma ba ta nuna ba.
1: Kana ganin wannan tayi na Iran zai samu karɓuwa nan take daga wannan ɓangare na Saudiya duk da cewa akwai wata rashin fahimtar juna a tsakaninsu?
6: Mai rabon ya jijiki ba lallai ba ne karɓi wannan tayi da Iran ta yi mishi. Sannan kuma ina ganin cewa akwai barazanar wasu ƙasashe wanda take sauraron su, wanda take ganin girman su, tana iya su zigata ta ki karɓan wannan tayi, musamman ma ƙasar Amurka da ƙawayenta. Kamar yadda aka yi tawa ainihin Zelensky tayin ya zauna lafiya shi da Rasha yake.
1: Da yake kayi maganar Amurika, da farko an ga shugaba Donald Trump na Amurika ya nuna kamar ba za su shiga wannan rikici ba, amma kuma yanzu an jiyo shi yana nuna cewa suna duba yiwuwar taimakawa Saudiyar da ke zama babban kawarsu a wannan yanki na Gabas ta Tsakiya. Ya kuke kallon wannan?
6: Ba ni ganin cewa kasar Amurka za ta fito na fito ka'in da nan ta fada wannan yaki saboda ba ta fito daga wani ba. To wannan abu ya koyar da kasar Amurka darasi babba, ba ta fito daga wannan yaƙi ba, bana tunanin kasar Amurka za ta fada yaƙi kuma da Ansarullah ma'ana ƙungiya ta Houthi.
1: Professor Sharif Gali Ibrahim kenan masanin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa a tarayyar Najeriya kuma da shi ne ma muka ƙarshen jigon rahotannin namu na wannan yammaci. Ƙungiyar tarayyar Turai ta nuna damuwa dangane da tarin kuɗaɗe da na sata da ke jibge a bankunanta waɗanda wasu shugabanni da muƙarrabansu na wasu ƙasashen duniya suka wawuro daga lalitar gwamnatocinsu suka kuma mallaka wa kansu. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya yi nazari a kan wannan koke na ƙasashen Turan ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
2: An shafa tsawon lokaci Turai na zama ta da mun tsira a duniya ga jami'an gwamnati masu dan hali da ke mayar da dukiyar al'umma da suke mulka tamkar kuɗinsu na gado, inda suke tasarrufi da su yadda suka ga dama da su da iyalansu da kuma abokan cin mushensu. Yanzu haka dai Majalisar Tarayyar Turai EU ta yanke shawarar gabatar da gagarumin ƙuduri da zai zama doka, wadda za ta yaƙi duk wani nau'i na cin hanci da rashawa da satar dukiyar al'umma daga ƙusoshin gwamnati. Dokar na ƙarƙashin wadda Turai ke aiki da ita ta Magnitsky Act, wadda aka samar a shekarar 2012, inda ta amsa sunan wani fitaccen masanin tattalin arziki mai kwarbata bayanai ɗan ƙasar Rasha Sergey Magnitsky, wanda ya ƙaurin suna wajen fallasa rashawar da jami'an gwamnatin Rasha suka aikata a fannin karɓar haraji da tattara kuɗaɗen shiga na ƙasar. Wani masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na duniya, Sabil Brauda, ya zargi Turai da buɗe ƙofar sata ga ɓata garin jami'an gwamnatoci da ke karkatar da akalar dukiyoyin al'umma da suke mulka.
7: If you're a crook, a kleptocrat from anywhere in the world and you steal money from your own people, you can come to the European Union.
2: Yace yanzu idan duk wani mahayinci kuma mai laifi ko barawon da ke azurta kansa taɓa rauniyar hanya da dukiyar al'umma, wato dai mai halarta kuɗaɗen haram a ko'ina a duniya, zai iya sungumo tarin kuɗaɗe ya jibge a ƙasashen Turai ba tare da wani haufi ko fuskantar tangarɗa ba. Kofar ƙungiyar tarayyar Turai EU a buɗe take domin ƙulla hulɗa da waɗannan miyagun mutane ta fannin kasuwanci da zuba jari da makamantansu. Wasu ƙasashe na ɗabbaga wannan doka ta Magnitsky Act kamar su Canada da Burtaniya da Australia da Amurka. A don haka bai dace a ce tarayyar Turai ba ta bi sawunsu ba. Shi ya sa ma bargurbin mutane ke cin karansu babu babbaka a nahiyar Turai. Ta tabbata a fili yadda EU ke ɗaukar tsauraran matakai kan mutanen da ake zargi da take haƙƙin bil'adama a ƙasashensu, inda take rufe asusunsu na banki da sanya takunkumin haramta tafiye-tafiye. To sai dai abin mamaki ba a ganin irin wannan mataki a kan mutanen da ke satar kuɗin al'umma da aikata cin hanci da rashawa. Amma a wannan lokaci da alama wannan mataki na Majalisar Tarayyar Turai ka iya magance wannan almubazzaranci. Ko da yake a bayacin lokacin da tsohon Firaministan Hungary Viktor Orban ke kan madafin iko ya yi amfani da kujerar naƙi wajen hana wannan doka tsallake karatu a zauren majalisa. To amma sabon Firaministan ƙasar Peter Majar ya nuna muradinsa na sale wannan doka, ko da yake babu tabbaci game da inda ra'ayin Firaministan Slovakia Robert Fico zai karkata a lokacin da za a tabbatar da dokar. Duk da wannan zazzafan muhawara da ke wakana a tsakanin jigajigan EU, har yanzu tasirin Rasha na zama barazana ga aiwatar da wannan doka, in ji Rachel Garcia Hamida van der Vel, 'yar majalisar EU daga Netherlands.
8: We see Russian influence having major impact in different systems, in different governments, in different democracies.
2: Tace muna ganin tasirin Rasha a duk lokacin aiwatar da wani tsarin tattalin arziki ko manufar siyasa a cikin wasu gwamnatocin ƙasashen Turai. Hakika muna da masaniyar ƙarfin da take da shi a ƙasashen Afirka har ma da Latin America. Wani littafi da fitaccen 'yar jarida Ann Applebaum ta wallafa mai taken mulkin danniya bayan da ta bi diddigin abin da ke faruwa, ta gano irin ƙarfin alaƙa da hulɗa da ke wakana tsakanin gungun muggan 'yan rashawa da cin hanci na duniya waɗanda ke aiki ƙarƙashin shigifa guda. Kuma sakamakon gawurtar da suka yi a duniya, tilas ne a samar da ingantaccen tsari da zai rusa mummunan nufaƙarsa a duniya baki ɗaya. Da zarar EU ta amince da wannan ƙuduri har ya zama doka, wajibi ne dukkan ƙasashe 27 mambobinta su ɗabbaƙa ta.
1: Haga da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim kenan. A tarayyar Najeriya kuwa, cibiyar nazarin wanzar da zaman lafiya ta Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ita ce ta ƙulla wani ƙawancen haɗin gwiwa da cibiyar nazarin rikice-rikice ta ƙasar Jamus, wato Bonn International Center for Conflict Studies, a wani mataki na ƙoƙarin samar da sanar da matakai da hanyoyin daƙile ta'addancin da 'yan ta'addan Lakurawa da suke gudanarwa a wannan yanki na Sokoto da Kebbi. Wakilinmu na Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aiko mana da wannan rahoto.
9: Cibiyoyin guda biyu sun kulla wannan ƙawance ne domin nazari da kuma bincike, kana da samar da matakai na daƙile faɗaɗar ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda na Lakurawa da Mamudawa da ke kashe mutane musamman a jihohin Sokoto da Kebbi. Kawancan zai taimaka karkashin wani shiri mai suna FEP a takaice domin a san waɗannan rukunin 'yan ta'adda daga ina suke fitowa, kuma su waye ta'addancin ke shafa kai tsaye, kuma ta yaya za a ɗauki matakan daƙile su. Farfesa Usman Abdulkadir shi ne daraktan cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo a Sokoto.
10: Ita wannan cibiya tamu da ita cibiya ta Bon Germany duka suna da kusan abu guda, manuha guda, abinda zai wanzar da zaman lafiya, abinda zai kare hitintunnu irin waɗanga miyagun aƙidu da ake kakkashe mutane da sauransu. Mun yi ƙawance da su saboda a yi bincike a fahimci menene wannan rashin zaman lafiya da ke faruwa a Najeriya da tashin hankula na waɗannan 'yan bindiga, 'yan ta'adda da lakura da sauran duka.
9: Cibiyar nazarin rikice-rikicen ta ƙasar Jamus ta sha alwashin haɗa hannu domin su yi aiki kafaɗa da kafaɗa wajen ganin waɗanda rikicin ya shafa an samar masu mafita. Dr. Claudia Breton jami'a ce a cibiyar nazarin rikice-rikicen ta ƙasar Jamus.
11: What we do here on this slide, you just see sort of the scope of our activity.
9: Ta ce abinda muke yi a nan shi ne tattauna aikace-aikacen da muke yi, wanda bai tsaya kaɗai ga bincike-binciken da muke yi ba. Muna nazari ne akan samar da zaman lafiya ta hanyar ƙawance. Muna da wani babban aikin bincike da ke gudana a kan yaduwar makamai da sarrafa makamai da kuma ƙaura da ke da alaƙa da waɗannan batutuwa. A gaskiya ina ganin akwai alaƙa da dama tsakanin ayyukanmu. Shi ma dai Profesa Abubakar Abdullahi na sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Danfodiyo ya ce ƙawancen da cibiyar ta ƙasar Jamus sun fara tattaunawa, inda suka mayar da hankali ga halin rashin tsaro da wasu yankuna na Afirka ke fama da su.
12: A shawarwarin da zamu iya bayarwa gwamnati ko hukumomi na tsaro domin a samu a ciyo kan yadda ƙungiyoyin nan ke shuka ta'asa da kuma ayyukansu a cikin bangaren namu na Najeriya.
9: Sai dai da yawa wasu na ganin ƙawancen akan shawukan matsalar rashin tsaro da ta'addabi Najeriya abu ne da ake cewa faduwa ta zo daidai da zama. Manjo Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma mai murabus wani mai sharhi ne akan tsaro a Najeriya.
13: Idan alaƙa za ta fito a ƙarshe na samun zaman lafiya ɗin ne, za ka ga ba a ce komi ba, za a bar su su yi. Amma idan an zo an duba akwai wani gefe da yake so ya ci wani riba don nan gaba ya zama abun tozar ta mutane ko kuma ƙasar, to na tabbatar maka kar ka ji mamaki ka ji an zo ana cicikucin tsaye da wannan tafiya ko wani abu haka.
9: Najeriya dai da ƙasar Jamus ƙasashe ne da suka daɗe suna hulɗa ta fannoni da dama, kuma ana fatar wannan hulɗar da aka ƙulla kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ma'awaya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To daga tarayyar Najeriya sai kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda a can yin gwamnatin ƙasar ce ta hanyar ofishin kula da harkokin man fetur ta fitar da wata sanarwa wacce a cikinta ta sanar da cewa an fuskanci wata babbar ɓanna da ta haddasa amai na ɗanyen man fetur da iskar gas daga wata rijiyar haƙar mai da ke yankin Agadem arewa da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wakilinmu na mai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
14: Sanarwar ta ce a halin yanzu dai lamarin an ci ƙarfinsa, amma kuma ba a shayo kansa gabaki ɗaya ba. Wannan matsalar kuma ta shafi rijiyoyin mai da ke makwabtaka da wannan rijiya, inda a yanzu su ma suke cikin hali na rashin tabbas. Abdulkarim Maman Ali shi ne sakataren janar na ofishin ministan kula da harkokin man fetur na ƙasar ta Nijar.
15: Les causes de l'éruption ne sont pas encore totalement établies.
14: Ba a kai ga gano dalilan musababin wannan amai da rijiyar mai tago Mary W. take yi ba, amma kuma a fahimta ta farko dai lamarin ba wai lamari ba ne na ta'addanci ba, kuma har ya zuwa wannan lokaci ba a samu wata asarar rai ba. Ma'aikata biyu da lamarin ya rutsa da su tun farko an fitar da su ya zuwa asibiti inda ake kula da su. Tunin gwamnati kuma ta ɗauki matakan gaggawa tare da saka kwamitin bincike mai zaman kanshi domin gano musababin wannan hadari tare da ban hannu na ƙwararru kan harkokin mai na ƙasar
15: Algeria. Ainsi qu'une coordination d'ensemble de la réponse de l'État.
14: A bangaren yan kungiyoyin fararen hulla ta bakin Aisami Ciroma, wannan kusan shine na farko dai da aka samu irin wannan hadari da ba na ta'addanci ba, da har gwamnati ta fito ta sanarwa akan shi, inda yace suna cike da babbar damuwa ta dalilai da dama.
16: na horko a game da illar da wannan man fetur dake kwarara yana bura yana bulbula kenan in aka samu aka si kadan gobara ma tana iya tashi wajen wannan kaga babbar damuwa ce wadda ta sha mana kai kuma kudaden da za a sawa gyara wanga abu da ya taho kenan kudaden ne wanda za a hudda a cikin adadin man fetur kin da ake diba yana iya zamantowa kamar asara ne a cikin kasafin kudi na kasa wanda suke shiga a arjihun gwamnati ta fannin man fetur
14: dangane da wannan batu na damuwa da kungiyoyi daban-daban da ma sauran yan kasar ta Niger ke nunawa sanarwar ta ofishin ministan mai na kasa ta dubi wannan fanni
15: la priorité absolue demeure la protection des
14: personnes buri na farko dai shine na kare rayuwar jama'a da kare tashin duk wata gobara a wannan wuri takaita matsaloli na game da gurbatar muhalli ba da kariya ga sauran rijiyoyin mai da kuma neman dakatar da wannan amai gabaki daya wanda rijiyar man ke yi kuma ga dukkanin al'ummomin yankin da su yi biyayya ga matakin killace wurin da aka yi
15: établi autour du site.
14: Ga masana harkokin man fetur irin su injiniya Zakari Hayya, malami a makarantar horar da dalibai masu karantar aikin mai dake Jami'ar Andre Salifu ta birnin da Magaram, tun da gwamnati ta riga ta aiwatar da bincike mai zaman kanshi, ba za a iya cewa takamaimai ga abin da ya faru a yanzu ba.
17: Saboda akwai wasu na'urori da karafuna da ke cira casing, kila ko sasata ya cinye su ko wani abu dai, wani abin datti wanda zai hana iskar gaskin ya bi hanyoyin da ya kamata so kila daga nan ya samu hanyar labewa idan kuma ya labe kuma taruwa zai yi idan ya taru kuma ya kai wani bangare kuma zai iya fitowa yanda aka gani kuma sai ya samu ya wasu na biyu kuma kila akwai matsalar lalacewa Christmas tree kamar kamfofo ne wanda ake amfani da su a wajen bacin rijiya
14: tun dai ofishin ministan kula da man fetur na kasar ta Niger ya ce an dauki kwararren matakai na kwashe danyen man da ke zuba don gyaran shi sannan kwararru na bibiyar lamarin sau da kafa don kaucewa afkuwar wata babbar matsala bayan wadda aka riga aka gani a wannan wuri inda suka sha alwashin sanar da 'yan kasar ta Niger dukkanin abubuwan da ake ciki dangane da wannan hatsari na rijiyar mai a yankin na Agadem. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Niger.
1: To daga jamhuriyar Niger in kuma sai mu leka kasar Kamaru inda cin hanci da rashawa ke ci gaba da jayowa gwamnatin kasar ta Kamaru a asarar makudan kudade. Rahoton shekara-shekara na hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar wato CONAC wanda aka gabatar a hukumance a birnin Yaounde ya bayyana cewa wannan mummunar ɗabi'a ta janyo asarar kudaden gwamnati da yawan su ya kai sefa biliyan 6.2. Wannan rahoto ya sake tayar da tambayoyi kan tasirin matakan da ake dauka wajen yaki da cin hanci da rashawa da kuma yadda ake kare dukiyar al'umma a kasar ta Kamaru. Wakilinmu Zakar Sadu na Kamarin na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
18: Wannan rahoto ya fito ne da wani yanayi mai tayar da hankali inda aka samu karin asarar kuɗi sama da sefa biliyan 2 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Lokacin da asara ta kai sefa biliyan 4 wannan ƙarin asara na nuna irin kalubalen da ake fuskanta wajen yaki da masu wawushe dukiyar jama'a a cewar Jibe Famalo dan siyasa mai fafatukar yaki da masu almundahana da dukiyar ƙasa akwai bukatar haɗin gwiwa tsakanin hukumar cin hanci da bangaren shari'a ina CONAC ba ta da cikakken yancin gudanar da ayyukanta yadda ya kamata idan ita kanta ba za ta iya daukar matakin kai mutanen da ake zargi ko waɗanda abin ya shafa gaban kotu ba to idan ta gama gabatar da rahoton ta kawai ta mika shi ga kafafen yada labarai sai kuma a tsaya anan wannan babbar matsala ce dangane da wannan hali CONAC ta yi kira da ƙara ƙaimi wajen yaki da cin hanci da rashawa Cheza Paul Roger et Yuk Loya à Babarkotun Douala yace
19: La CONAC se borne à recevoir des dénonciations.
18: Hakika abinda ake bukata shine samar da ingantacciyar alaka tsakanin CONAC da bangaren shari'a ta yadda binciken da hukumar ta gudanar zai iya haifar da matakan shari'a na zahiri maimakon tsayawa kan tattara bayanai da walafa rahotanni kawai
19: on prend des dénonciations dit que bon on a dénoncé
18: hukumar ta jaddada muhimmancin samar da sabbin hanyoyin magance matsalar ciki har da mayar da ayyukan gwamnati zuwa tsarin zamani na amfani da na'urorin zamani domin rage sa hannun mutum kai tsaye wasu matakai tare da karfafa hukunci kan masu aikata laifukan cin hanci da rashawa sai dai ita wannan hukumar galibin yan Kamaru ba su amince da aikin da ba sakamakon rashin daukan matakan da suka dace na rage annobar ga kasar Rohoton ya kuma nuna cewar hukumar CONAC ta samu korafe-korafe guda 8,000 a shekarar 2025 sabanin guda 10,000 a shekarar 2024. Wannan na nufin an samu raguwar korafe-korafen guda 2,884 sai dai raguwar korafe-korafen ba laidai ta tabbatar da cewa cin hanci da rashawa ya ragu ba. Hukumar ta kuma bayyana cewa binciken da aka gudanar a yankunan Adamawa da gabar teku ya kai ga cafke mutane 23 a lokacin da ake zargin suna aikata cin hanci daga cikin fannoni 12 da rahoton ya bayyana a matsayin waɗanda cin hanci ya fi shafa akwai harkokin filaye, aikin gwamnati, kuɗi, ilimi, kwangilolin gwamnati, ruwa da makamashi, lafiya, kasuwanci, gandun daji da kuma sufuri. Abin da ya rage shine yadda hukumomi da abin ya shafa za su mayar da waɗannan al'umma zuwa matakai masu tasiri tabbatar da gaskiya, hukunta waɗanda aka tabbatar sun aikata laifi, dawo da dukiyar jama'a da kuma inganta ayyukan da al'umma ke amfani da su. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
1: To ƙarshen rahotannin da muka yi maku tanadi kenan a wannan yammaci na sai kuma a kasance da mu a cikin shirye-shiryenmu.

0: To da fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook domin karanto muku sunan gaba kaɗan a cikin shirin namu dangane da rahotannin da muka wallafa muku. Yanzu kuma sai shirinmu na farko za mu fara da shirin ciniki da masana'antu.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Salon kasuwancin duniya ya girgiza sakamakon yaƙe-yaƙen Ukraine da Russia da kuma na Iran da Amurka da kuma uwa uba harajin Donald Trump kan ƙasashen da baya ɗasawa da su. Amma a daidai lokacin da tsarin kasuwanci na bai ɗaya ke kwangabakon baya, wannan koma baya zai iya ruguza wannan tsari na ba niki shirin in baka manda da ƙasashe da suke da ci gaban masana'antu suka fi amfana, ko dai holoko ne hadarin kaka. Abin da shirin ciniki da masana'antu na wannan mako zai duba kenan, bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe.

0: fito madalla fannin cinikayyar duniya na fuskantar yanayi mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu sakamakon jerin kalubale da aka fuskanta kama daga harajin Donald Trump na Amerika izuwa yaki-yakin Ukraine da gabas ta tsakiya da kalubalen kiwon lafiya idan za a iya tunawa dai annobar coronavirus ta sa an rufe masana'antu a duk duniya kuma ta sauya asalin kamun lodayin China game da abubuwan da take kerawa tare da jigilarsu izuwa duk fadin duniya Dr. Murtala Abdullahi Kwara, malami a tsangayar tattalin arziki a Jami'ar Umaru Musa Yar'Adua dake Katsina, ya danganta wannan rikicin kasuwanci da mafi muni tun bayan kirkirar tsarin ciniki na duniya na bai daya shekaru 80 da suka gabata.
1: Za ka ga wannan yana ƙara farashin kaya saboda idan misali an ka kalli al'amarin da ya shafi America, dora haraji tabbas zai shafi kayayyaki da dama. Wanda ba kasashe daya bane ta dora muwa wanda kuma zai shafi farashin kayan ba ma na tabakun jikin gidanta ba kadai na duniya baki daya sannan abu na biyu zai kasance cewa ya wani yaki ne na ramuwar gayya a busa kasashe wanda kuma duk inda ake rawo yaki na ramuwar gayya America ta yi kaza waccan kasar za ta yi kaza to tattalin arzikin duniya duka zai baddale sannan abu na uku su in ka kalli rikice-rikice watakan na yanki kamar shi rikicin gabas ta tsakiya su wani rikici ne wanda yake sa yaƙe-yaƙe a wannan area duba da darajar ta a wajen tattalin arziki na duniya baki guda sannan abu na hudu za ka ga cewa ya haifar da a tsarin shi kanshi samar da abinci na duniya
0: duk da wannan furgici a fannin saye da sayarwa da kere-kere China ta ci gaba da kasancewa babbar mai fitar da kayayyaki a duniya yayin da Amerika ta sake zama babbar mai shigo da kaya a bayanin da ta yi kan cinikayya WTO ta ce kasashen Asia sun mamaye fannin cinikin kayayyaki dake da nasaba da kirkirar basira ta AI yayin da nahiyar Afirka da yankin Latin America da gabas ta tsakiya da yawancin kasashen turai ke tafiyar hawainiya a wannan fanni a halin da ake ciki yanzu dai fasahar da ta shafi AI ta kusan kashi 1 cikin 6 na cinikin kayayyaki sai dai Shu'aibu Miqati mai sharhi kan batutuwan tattalin arziki yake fitar da kayayyaki masu alaka da kirkirar basira ta AI na iya boye gibin cinikin duniya da ya kamata a samu
2: an yi wani karni lokacin da tsakanin Amurka da kasar Rasha ake gasa kuma gasan mai aka ta yi na kera makaman ƙara dangi wannan su kera wannan su wayancan su kera wannan yanzu an tashi daga wannan an koma ana kimiyya da fasaha ta zamani wanda dan adam zai ci gaba da shi yanzu kaman shekaru 30 da suka shige yanan gizo-gizo da muke sadarwa da ita akwai ta babu ita an kirkiro ta daga baya wannan waya da muke da ita ta sadarwa ta salula da akwai ta babu ita kai ababe da yawa da aka kirkiro to kaga yanzu ana maganan artificial intelligent engine da ke da kwakwalwa wanda zaka ce mashi yayi kaza ya bar kaza ashe ko kaga ko mun ki ko mun so kasashen da suka samu ci gaba a wajen wa'innan basiran ko fasahan kere-keren dole kaga sai an je an saya a hannunsu to ashe ko kaga dolan-dola a yi da su.
0: Shugaba Donald Trump na Amurka ya ci gaba da bujirewa a dokokin WTO kan cinikin duniya tun bayan da ya dawo kan kujerar mulkin ƙasarsa ya kakaba wa ƙasashe harajin kasuwanci lamarin da ya karar tsaye ga dokan daidaiton ciniki ta WTO. Amma dai har yanzu ana gudanar da kusan kashi 72 daga cikin 100 na cinikin kayayyaki bisa ƙa'idodin wannan hukuma da ke Geneva, sabanin kusan kashi 80 daga cikin 100 a shekara ta 2022. Sai dai idan aka duba yanayin ciniki tsakanin ƙasa da ƙasa ana gani kamar tsarin tattalin arziki na bai ɗaya na duniya wato globalization ko globalization na kon gaba kon baya amma masana tattalin arziki da masu tsara manufofin ciniki suka ce har yanzu ba iya tantance ko yaƙe-yaƙe da tsarin fifita masana'antun cikin gida a Amurka da China da tarayyar Turai da Burtaniya ba su kawo ƙarshen cuɗe-ni-in-cuɗe ka a fannin ciniki na duniya ba kamar yadda Dr. Murtala Abdullahi Kwara ya bayyana.
1: Shi da man yaƙe-yaƙe irin wannan ko kuma irin wannan faɗace-faɗace na tattalin arziki tsakanin ƙasashe da ƙasashe zai dai sa tarnaƙi ne a wani lokaci zuwa wani lokaci. Amma shi tsarin kai tsaye na cinikayyar duniya kusan ya zo ne ya tsanna. Idan ka lura ai yanzu ƙasashe suna ta haɗewa ga wa'ancan kasashe na BRICS watakan su China su South Africa da sauran kasashe su Brazil da suka hada kansu suna kasuwanci a tsakaninsu. So kaga ai wannan fadan da ake tsakanin Ukraine da Russia ko kuma tsakanin America da sauran gabas ta tsakiya, so kaga su bai shahe su ba, kuma suna nan suna yin ciniki tsakaninsu kuma babu abin da ya taba su. Sannan idan ka dauki kasashen Europe, so kaga su ma wasu kasashe ne da yawa suka zo suka hada kansu kuma suna yin cinikayya a tsakaninsu

0: Tun bayan da Russia ta kai hari kan Ukraine a watan Fabrairun 2022, kungiyar tarayyar Turai ta rage dogaro kan iskar gas da ake shigowa da ita daga Russia. A maimakon haka ma dai, waɗannan matakai sun haifar da sabbin yarjejeniyoyin makamashi tare da Amurka da Norway da Australia da Kazakhstan, inda aka maye gurbin iskar gas ta bututu daga Russia da iskar gas ta LNG. Sai dai Russia ta samu sabbin masu sayan makamashinta, ciki ko har da China da India, waɗanda suke sayan man fetur ɗin Russia a farashi mai rahusa sosai idan aka kwatanta da kasuwar duniya. Sai da kuma Dr. Murtala Abdullahi Kwara, malami a tsangayar tattalin arziki a Jami'ar Umaru Musa Yar'Adua da ke Katsina, ya ce cinikin duniya ya canza tun bayan fara yakin Ukraine da Russia, inda ya fi mummunan tasiri a nahiyar Afirka.
1: Su kasashen Afirka, idan ka lura da halin da suke ciki, yana iya kalli wani bangare ya zama masu alkhairi, wani bangare kuma ya zama yana shafar su. Kamar yanzu idan ka kalla da yawan su, ba su daga cikin kasashen da suka fi hidda mai, watakan yawancin su za ka ga kasashe ne waɗanda suka dogara a wasu commodity, wasakan wasu kaya wanda ba mai ba. To waɗannan kasashen su ne za ka ga cewa farashin mai da kuma farashin dala yana shafar su ta kai tsaye, saboda ba za a iya samun kayayyakin masarufi kai tsaye ba. Sannan sauran kasashen da suke hidda mai, za ka ga su ma ɗin abin na shafar su, amma za ka ga da sauki. So in ka kalli abin, duka abin da ya kamata a ce ita ƙasar Afirka ta yi, tabbas zama ƴar koren wasu ƙasashe.
0: Sukar da gwamnatin Trump na Amurka ke yi wa kungiyar kasuwanci ta duniya ta haifar da ayar tambaya. Idan aka kawo ƙarshen aikin hukumar da ke Geneva, me za a iya maye gurbinta da shi? Masana ko masu sharhi kamar Shu'aibu Miƙati suka ce za a iya amfani da hanyoyi da dama.
2: A kusan gasa a duniya yanzu, an tashi daga gasan ka ce kana da ma'adanai ko kana da masana'antu ko kana da al'umma, wato bil'adama. Ma'ana a yanzu ƙarni da muke, ana yaƙi ne da ilimi. Wa yafi wani ilimi, wa yafi wani basira, wa yafi wani ƙwazon ƙirƙiro abubuwa na zamani.
0: To masu sauraron mu, a nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na ciniki da masana'antu. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bonn na tarayyar Jamus.

0: To yanzu kuma sai shirin duniya mai yayi tare da mutaka ayuwa wanda zai duba fagen siyasar Najeriya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a sauraron mu barkanku da wannan lokaci a cikin shirin mu wanda ke duba batutuwan siyasa da kuma kare haƙƙin bil'adama. Shirin na wannan lokacin zai dubi hali da masu buƙata ta musamman ke ciki a Najeriya. Musamman na samun cikakken damar amfani da haƙoƙinsu na zaɓe. Sunana Muntaka Ahiwa, nake fatan za a kasance da mu. To madalla, zaɓe dai haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa, ba tare da la'akari da yanayi ko ma wata tawayar da yake tare da ita ba. To sai dai kuma tambayar ita ce shin yanayi da wuraren zaɓe a Najeriya da ke tunkarar muhimman zaɓuka na da sauƙin samuwa ga masu buƙata ta musamman kuwa? To dokar zaɓe da ƙa'idojin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC dai sun tanaji matakan taimakawa masu buƙata ta musamman wajen gudanar da zaɓe kuma aiwatar da waɗannan matakai a aikace. Abu ne mai matuƙar muhimmanci ba kawai a takardu ba. Akan waɗannan buƙatu ne Honorable Umar Ali Goro, shugaban ƙungiyar Hope for the Disabled, wato ƙungiyar da ke kare haƙƙin masu buƙata ta musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, ke bayyana irin matsalolin da ke a gabansu yayin da ake tunkarin muhimman zaɓuka a Najeriya.
3: Ƙalubale da muke fuskanta a lokacin zaɓe shine yawancin polling unit a jihohin arewa maso gabar ko a Najeriya yana tsallake wurin da akwai ƙwari wanda gurgu ba zai iya tafiya ba in ya je yana bashi matsala, kuma gine-gine da aka je wurin da aka je wurin jefa kuriya na gidajen primary school da aka samu an sa rumfan a saman sai wanda gurgu ba zai iya yin babu rams da zai hausa ba. Na biyu, babu interpreter na kurami wanda masu matsalan ji ba mai fasara musu. Akwai matsala na su wanda suke da matsala na yasu a tomprint din yana walla su wurin computer baya kamawa kaman kutare kenan wanda suke samu matsala. Kuma akwai kalubale na rashin wayar da kan al'umma. Malamin zaɓe ma ba san me ya haƙƙin naka su ba, so suna neman more training saboda yawanci za a dauki matasa ne da suka gama jami'a ba ma'aikatan INEC bane. To wayannan su ne babban kalubale da muke fuskanta masu bukata ta musamman. A tabbatar in an je a aje akwatin zaɓen a kasa yanda gurgu zai zama access to akwatin da zai jefa ƙuri'a, a daina aje shi a sama. So shirya program da su nemi kungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni a ga an samu input don a ci gaba da wayar da kan al'umma su dauki a kowane jiya, kowane karamar hukuma a samu jingle-jingle za a wayar da kan al'umma su fahimci haƙƙin na kasu da kuɗi da ya kamata a samu braille da kuma interpreter. Hukumar zaɓe ta sa kuɗi akan wannan wuri don a kula da masu nakasa. Kamfanoni masu zaman kansu da 'yan kasuwa da manya tajirai a Najeriya su kawo su sa, kuma a nemi haɗin kan malaman addinai da kungiyoyin da suke supporting kungiyar masu nakasa duk ko ina ne a Najeriya. A haɗe a zama collaboration da su, a ba su engagement na program ɗin, su ma su ba da contribution ɗin su. Su kuma masu buƙata ta musamman su fito su jefa ƙuri'a, haƙƙin su ne na ƙasa. Jami'an da suke neman takara a Najeriya su ma jami'an su ba da contribution ɗin su wurin a ga an taimaki wannan abu.

0: Yanzu kuma sai ra'ayoyinku masu sauraro akan rahotannin da muka gabatar muku, kuma muna tare da Hawa Usama'ila kai tsaye ta wayar telefon wacce ta tattaro mana da ra'ayoyin naku. Hawa, da wanne za mu fara?
1: To, Yakuba, barka da aiki. Bari mu fara da rahotonmu na farko na kasar Iran, inda take nema ta shiga tsakanin Saudiya da mayakan Houthi.
0: Jigon rahotannin namu ba?
1: Yawwa, jigon namu. To, Yakuba mai aski ba da raka da shi da Sanusi Madattai daga Liman Mai Ibra da Jafar Dangwamna daga Jamhuriyar Nijar daga Jihar Damagaram sun ce ko shaka babu batun tayin shiga tsakani da kasar Iran ta yi domin sasanta Saudiya da 'yan Houthi. Hakan abu ne mai matukar muhimmanci. Kamata ya yi masu rikici da juna su gane cewar shi fa zaman lafiya da kwanciyar hankali ya fi komai daɗi a kowane lokaci. To, sai kuma Sanusi Madattai da Magaram ya ce haƙiƙa tayin sasanta Saudiya da mayakan Houthi da Iran ta yi ya nuna cewa ita mai son zaman lafiya ce, ba rura wuta ba. Kuma tunda Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaza, ina ganin kawai waɗanda abin ya shafa su ba ta dama.
0: Haka.
1: To, sai Salisu Dauda Sale ya ce daga kasuwar wadata ya mai, muna kira da ƙasar Iran ta sani ba wa 'yan tawaye makamai don su yaƙi ƙasar Saudiya ba alkhairi ne gare mu musulmai kuma Hausawa ba. In kura tana maganin zawo ta yi wa kanta, ya kamata Iran ta kawo ƙarshen

0: sun ce suna nuna damuwa yanzu ba.
1: To, shi a tunanin shi tuntun ya kamata su nuna ai ba yanzu da abu ya kwaɓe ba ko.
0: Haka to ra'ayi ne gare.
1: Sai mu ina da lokaci a zan iya ƙara da.
0: Eh, za ki
1: ji. Yawwa, Musa Zare Ido matsayi ya ce nuna damuwa da tarayyar Turai ta yi game da kuɗaɗe na sata da ke jirgi a bankunanta waɗanda wasu shugabannin wasu ƙasashe suka wawuro daga lalitar gwamnatin ƙasa ba abin mamaki ba ne. Abin da zai ba ku mamaki sai an ce ana so a amso su daga ƙasar da aka kai su zuwa ƙasar da aka sato su nan za ku ga abin mamaki.
0: Leƙa mana manufatun Najeriya da Jamus na cin mai yarjejeniya.
1: To Haruna Bawa Hassan ya ce haɗin gwiwa tsakanin Jami'ar Usman ɗin Fodio ta Sokoto da wata cibiyar ƙasar Jamus don duba yiwuwar shawo kan matsalolin ta'addanci a Najeriya abu ne mai kyau. Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Sai kuma Abubakar Kawu Girgir ya ce waɗannan cibiyoyi biyu na Sokoto da Jamus wanda suka ƙulla wani haɗin gwiwa don daƙile ayyukan ta'addanci abin farin ciki ne sosai. Muna addu'ar Allah ya sa a yi nasara domin dai babbar matsalar mu a Najeriya ita ce tsaro.
0: Duba mana kamar a ƙarshe ina ga?
1: Yawwa, sai tsaye Busadi ya ce gaskiya cin hanci da rashawa ko ina ana fama da shi sai dai muna fatan shugabanninmu su sa ido wajen harkokin cin hanci saboda cin hanci da wasu ke amsa ga mutane muna kira ga hukumomi su zage damtse ba ma kamar kaɗai ba da sauran shugabannin da su dage sosai wajen magance cin hanci saboda idan ya yi yawa sosai yake yana lalata ƙasa kuma muna fatan Allah ya ba shugabanninmu damar yin haka. Sai Abdullahi Liman ya ce ba shakka wannan asarar da gwamnatin ƙasar kamar ke yi bayan cin hanci da rashawa ta baibaye ƙasar haƙiƙa sai dai mu ƙara ba ta haƙuri tun tana makwabtaka da Najeriya domin kuwa duk ƙasar da take makwabtaka da Najeriya sai dai mu mata addu'ar Allah ya kare ta. Na san lokaci ne ya kare.
0: Ha, lokaci ya yi ba. Muna godiya malama Hawa'u, za mu koma.
1: Ima na gode.
0: To haka za mu koma ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da zai kawo mana labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Rasha ta kama wani ɗan jaridar ƙasar Japan bisa zarginsa da aikin leƙen asiri inda jami'an tsaronta na leƙen asiri wato KGB suka yi awon gaba da shi zuwa birnin Moscow don faɗaɗa bincike a kansa. Kamun na zuwa ne a daidai lokacin da zaman tankiya ke ƙara zafi tsakanin Rasha da Japan. Biyo bayan jawabin da shugaba Vladimir Putin ya yi a cikin watan Agustan da ya gabata lokacin wata ziyara da ya kai tsibirin Kuril da shi ma mallakin Rasha ne na gaɓar ruwan Japan. A ranar Laraba kotu a Poland za ta yanke hukunci kan ci gaba da tsare mutumin da ake zargi da yunkurin kashe firaministan ƙasar Donald Tusk da ministan tsaro Vladislav Kosiniak-Kamysyk bayan tuhumarsa da aikata laifuka tara a zaman kotun na yau Talata. Jakadiyar Amurka a girka Kimberly Guilfoyle ta yi murabus daga aikin ta yau Talata bayan zargin da shugaba Donald Trump da ma wasu Amurka ke mata na almundanar kuɗaɗe. Shugaba Trump ya sanar a Talatar nan cewa shine da kansa ya umarce ta ta ajiye aikin sakamakon tarin zarge-zarge badakala iri-iri da take fuskanta ta halasta kuɗaɗen haram tun kafin naɗata har ma zuwa lokacin da take aiki a birnin Athens. Ɗan takarar shugaban ƙasa Brazil Flavio Bolsonaro ya ziyarci mahaifinsa tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro da ke fuskantar ɗaurin talala a gidansa na birnin Brasilia bayan hukuncin ɗaurin shekaru 27 kan laifin yunkurin juyin mulki da shugaba mai ci Luis Inacio Lula da Silva. Hadarin jirgin ƙasa a Pakistan ya halaka mutane 5 tare da raunata wasu 35 bayan sauka daga layinsu a birnin Sher-Shah na lardin Punjab a kan hanyarsa zuwa birnin Peshawar bayan tasowa daga birnin Karachi na kudancin ƙasar kamar yadda kakakin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa na ƙasar Kalim Akhtar ya tabbatar. To ƙarshen labaran kenan.
0: To da kuma wannan ne ma muka ƙarshen shirin namu na wannan yammaci da muka kawo muku a yau a madadin abokan aiki daban-daban da suka dafa. Hashirin ya kammale ya je gare ku musamman kai kanka Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ka karanto labaran duniya. Sai malama Hawa'u Sama'ila da ta karanto ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu. Sai kuma Latifa Mustapha Jafar da ta shirya shirin kamar yadda kuka ji shi. Sai malaman da suka yi hidimar sada nan da ku da ke bisa kan na'ura Claudia da Peter Guruna. Ni Yakubu Umar mai gizawa nake cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraronmu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya.

kaitse a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.